7 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Ayan, medyo makulimlim na po ang hapon namin dito po sa Kinapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta din po ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental? Sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Ug ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental nga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Ug siyempre ang nagasunod sa 102.3 din sa North Cotabato na makaabot sa Cotabato City, Marawi ug ingon man sa South Cotabato og some parts po ng Zamboanga. Kumusta po mga ka-joiners? Paing hapon, good afternoon sa inyong tanan. Welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Natago sa si Mommy ha, picture sa taron. Og siyempre, sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog na pangangatawan. At unta ang tanan, nakapaniod doon na, ayan. Nakapananghalian na po ba ang lahat? Sana po, dahil alauna na po ng hapon, mapas mo na ang ato ang tidzan. Kaya dapat nakakain na po tayo mga ka-joiners, ha? Samahan niyo po si Mami hanggang alas 2 po ng hapon. At ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

13 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners, kumusta naman mga mami, nakapag-kidiyaki vitamins na ba si baby? Oy, basig wala pa. Ayaw kaguol kay bisag unsang orasa, pwede man nato painumon og vitamin ang ato ang bata, no? Pwede siya magvitamins kung kanus ang oras ang imuhang gusto. Pero ginasuggest ni mami kung daghan mo mga buluhaton sa balay, mas maayo after kanang after sa ilahang pag milk or meal alas 7 sa buntag nga, no? Para mahinanok ang iyang tulog, 'di ba? Ganado pod mukaon si baby, so busog, matulog siya. O niya, pag tulog ang baby, daghang mabuhat si mami sa balay. O, ba? Diba? So, inanang inyohang buhaton. O niya, og naapamoy gamayng bata, ayaw ninyo ispoil ang inyohang kaugalingon. Kailangan maglihok-lihok mo, labi na kung working naman ang husband mo, working husband ang imuhang partner, no? Oo, kay dili sa tanang panahon makauban nimo ang imuhang bana. So we have to ma-force talaga nato ang ato ang kaugalingon nga mag-move sa ato ang mga ginagmayng buluhaton sa panimalay, o di ba? Ilabi na pagdako na si baby, naka-crave lang na siya. O nya na idulaan didto, nya na ara sa imuhang luyo kay guyod-guyuro naman na nato, di ba? Inana ang ato ang buhaton, tinabangay gyud na diya sa balay. Unya si tatay bago na siya mulakaw katong mga bugat nga mga ano, ipaduol na diha kay mami para pag nag-inusara na lang siya kauban si baby, ang dili na siya malisdan kay ang iyang tanang kinahanglanon na ara sa iyahang luyo. Need gyud nato nga adunay magtrabaho, no? Magtrabaho gyud kita kay tungod aduna kitay mga regular bills. Naatay mga regular meal, o diba? Labi na kung nagagatas ka sa imuhang anak, oo, hugot, sinturon gyud ta diha. Kinahanglan gyud nato nga mag-ipon, magtipid, budget gyud og tudu-tudo, kay usahay, raba ka ding mga bata, no? Mukalit lang og hilanat, mag-ubo, nga wala ka kabalo kung ano, nga maayo man ang pag-atiman, inana na, so usahay ka na sa panahon mga ka-joiners. Kaya mga mami, dapat nagakidiyaki vitamin si BB. Kung wala nagadidi sa imuha, 3 months, pwede na siya sa 0.5 sa kidiyaki para himsug pod si BB dili sakiton. Magligon pod ang iyahang bukog, magbright, magtangkad si baby. Ha? So mami, dapat nakapagkidiyaki vitamins na po ang inyong baby. Tuloy-tuloy na po tayo at 16 na minuto na po makaraan ang alauna. Ito na po ang kasaysayan na ating tutunghayanan. Matod pa dire, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mami, og ingon man sa tanang nagapaminaw din sa imong programa, ang Dear Mommy Joy. Tawag lang ko sa pangalang Ronald, minyo na ko, Mami. O kung nganong nagsuwat ko nimo tungod kay gibati ko og kaguol sa ako ang asawa. Ma-remember man gud nako, Mami, kung nganong gigusto nako siya, no? Kay ngano una pagkakita nako sa iya, ha, kanang makita gyud nako siya kung unsa siya ka limpyo, Mami. Maati man siya sa iyang kaugalingon, limpyo sa iyang panglawas, hamis, maayos ang iyang buhok. Makaingon gyud ta nga kanang maayo mo ati man sa iyang kaugalingon. Kay ako, very ano gyud ko, Mami, kanang particular gyud ko nga kanang babae, kanang limpyo gyud na siya. Kay pag once makita nimo nga limpyo na siya sa iyang kaugalingon, murag ma-expect pod nato nga sa panimalay, limpyo pod na siya, maayos pod. Although kabalot ang adunay mga maayos mo gawas, pero pag abot sa balay, nagkaguliyang. But I'm hoping na kanang akong napangasawa at tong ginaplano pa lang nako siya nga ligawan. Na muna na nga, huna-huna na ako nga unta sa balay, inanap pod na siya kalimpyo. Ug tungod ni ana, wala gyud na ako giundangan hangtod nga mailan nako siya. Ug sa dihang nailhan na nako siya, naniid ko kung naabay musundo kay nagatrabaho man na siya sa grocery store.
Anya ako driver ko ato. Sa isa rami ka tag-iya nga gitrabahoan. Sumuogyod na ako matagad. Palangga siya sa amo ang amo kay masaligan, labi na pag-abot sa kwarta. O gani ginasaligan siya magpalengke, maggrocery. Siguro tungod kay nakabalo na o nabasa na sa amo ang amo nga maayo siya nga pagkatao o makumpiyansaan masaligan og kwarta. Hangtod nga nagkasuod mi didto atong panahon nga siya na ang maghatod sundo sa bata. Siya ang mag-uban o ako ang nag-drive sa'yo. Pagkahapon, lahi na po nga driver kay usahay dili pa kumakauli. Dito mi na nagkasuod. Dili mang yud na ako ginapalingkod. Sa unahan kay sa likod yud kauban ang duha ka mga bata. Makita na ako nga maatiman siya sa mga bata. Palangga ka iya sa mga bata, manggawas ang mga bata sa eskwelahan, magdagandagan kay mugakos niya. Kana bang murag mamiss nila? Sumaoto, kadugayan nga nagkasuod nami. Ako siyang komedyahan nga, grabe no, di gyud ka makabakasyon, di kakauli-uli sa inyo. Maayo kay musugot ang imuang uyab. Pagdayon, ingon siya nga, wala ko'y uyab, oy. Wala pag yud ko sukad, naka-uyab. Kaya ang ako ang ate, sa'yo nag-uyab, sa'yo pod na buntisan, nagkaanak, miserable ang kinabuhi, gibiyaan sa lalaki, niya karon ang ako ang magulang, bisag kinsa na lang, ubanan, tungod lang kay para mabuhi siya. Dili na ako gustong mapareho sa ako ang ate. Sulod sa akong huna-huna, grabe akong kalipay. Kaya wala pag yun di ay nakauyab. Nakaingon ko sa akong kaugalingon kung swertihon ko sa iyaha. Ako pa lamang gayud ang unang lalaki sa iyang kinabuhi.

Mao ka tumami. Hangtod, siguro, mga sobra duha ka bulan, sige na ako, pangumusta, kumusta na. Kaya ako raman siyang gitext, nga gusto ta ka. Og wala pod ko'y uyab, ayaw ka balaka, og labang wala ko'y asawa. Pero nakauyab na ko dati, dili ko ganahan sa batasan, layara ka, ayaw ka. Unta, tugtan ko na yung mga mag-istorya tang duha. Pero wala siya nagtubag. O sa kahigayon, paghatod namo sa mga bata, pagpauli na kay sundoon rumambod pagkahapon, ingon siya kanos adi ay nimo gusto nga mag-istorya ta. Pero tinakong kurata, na sa front seat siya ato naglingkod, ako dahil gigunita niyang kamot og nagminor ko. Ingon ako ga, anytime basta makalugar ta. So siya ang naghatag sa ako og gigayon. Dito pa lang mami nakaingon ko nga naagyod ko'y pag-asa niya. Kay kung wala, dili man mo hatag og lugar para magka-istorya mi. Mato ingon siya nga, inigwala si sir og si ma'am sa Sabado. Adto lang ta sa garden. So mauto na ang garden. Siya nagsilhig-silhig, ako po dagapang tubig. Nga dili gud among trabaho para lang magka-istorya mi. Kay lahi man ang nagatrabaho. Among gi papahulay ang idaran na nga mo'y gaatiman sa garden. Og dito, ingon siya, kung sa bagay, makamatikod mampod ko nga buutan ka, pero hinaot nga wala ka nagtakuban. Mutong ingon ako nga, takuban good in taon. So, sa dali nga istorya, dito dayon gisugot ko niya. Og matod pa niya nga, dili buot nga gisugot ta ka, magiging okay na ang tanan. Kailangan na to mag-set og boundaries. Dili na ko gusto nga makabaludayon ang mga tao nga kita. Ayaw ko pa ngunahi kung naamay makabalo dapat sa ako ang magikan o dili sa imuha. Kay mag-timing ko, ang una na ako gusto pa hibalon, mao ang atong mga amo. Kay dili maayo nga magtago-tago ta, mas maayo nang makabalo sila. Mao to, siguro mga 3 ka bulan na naging kami. Isa kay gayon, nag-adtumi og farm. Tanan gidalami. Magsirado. Ang balay, mga tao, og sa ilang negosyo, iuban tanan. Wala ko magdahom nga, mahisgutan mi. Pagkauman og kaon, chill-chill. Kay gwapo kayo dito sa ilang farm, lugar. Maapoy gamayng swimming pool. Nga na ay atop. Mauna nga anytime, pwede ka maligo kay wala init. Nga na chill-chill na. Ningkalit lang og ingon ang amo ang sir nga. Kani si Ronald? Og iyang gisgutan ang pangalan sa akong asawa karon. Bagay ka ining duha. Unsa ka haog? Ato ning dayonon. Ako na ang mitingog. And ako, actually, sir, gitanaw man ko sa akong uyab nga asawa na nako karon nga. Buot ipasabot. Nga kadtong iyang gisulti nga dili siya pangunahan. Og dayon mi duol siya sa amo ang mga amo. Ang tinuod, nalipay gyud mi nga naata karon diri. Timing kaayo. Kay gusto unta na maipahibalo sa inyo nga
kami na ni Ronald. Nangatawa ang daghan. Ulahira daw sila. Ginamanok-manok pa daw unta gani nila si Ronald. Patod pa nila gimanok-manok pa lang namo si Ronald. Kamo na di ay dugay na ba? Bago lang po. Sumaoto. Dayon, nag-ingon ang ako ang uyab atong higayon na nga. Unta dili mo masuko. Kabalumampod may og mga limitasyon na mo. Pero ang sunod nga istorya, matod pa nila, okay ra kaayo. Salamat kay nagpahibalog yun mo. Ang ayan mang yun kaayo mga duha. Pareho mo masaligan. Anak, gani man kung gusto ninyo nga magminyo, pagsulti lang mo. Perte na kong lipaya. Pero nag-istorya yun may ato pagkauman. Ngaog magminyo ta. Kinahanglan nga naatay mga preparasyon. Wala ta kabalo. Kung pahawaon ta or kailangan nato nga muhawa dere kung magpamilya na ta, dapat na atay preparasyon. Kung matod pa niya, naadaw ko na ibahin niya nga luna. Kay upat sila magsuon, gibahin na daw. Kung aduna na yung mga titulo. Basta mag-18 na daw sila, ginapatituluhan na. Kung matod pa niya, balay na lang atong problemahon o payag. Kay ang gusto nako kung magpamilya ta, isa na lang ang mga mo. Kay ako, kung naanatay mamahimong mga anak, gusto ko na mag-hands-on. Nakauyon kaayo ko sa iyaha, maayo nga plano. Hangtod nga, sige lagi ingon nga magminyo na among mga amo. Nagminyo mi. Simple, kaayo nga kasal ang among himo. O gitabangan mi nila. Pamilya sa ako ang asawa o pamilya na ako. Dayon kauban na mo sa trabaho ang

balay nga nahuman. Sobra tuig in town og binuhat pagkahuman ato. Saka pa may nagdesisyon nga okay ra kong magbuntis na ang ako ang asawa. Kay maumang yun ang iya ang gusto nga inig magkaanak na undang na siya og trabaho og ako nalay magpadayon. Maayo dito sa iyang lote kay daghang kaayog mga silingan, daghang mga balay. Og giplano gyud namo og maayo nga kanang among balay na ay extension. Kay ang iyang gusto magtinda-tinda. Mao nga giplano gyud namo og maayo nga silent lang namo nga gihimo. Og tuod man mao kato ang nahitabo na buntis na akong asawa. Mga pito ka bulan ang iyang tiyan na nanghid siya nga muundang na usa sa iyang trabaho. Kaya nagdagko na pod ang mga bata, pwede nang ihatudran ako. Unya, dili man napagawason sa security kung walay sundo. So, gidawat ra pod sa ako ang mga amo, ang iyang pagawa. Pero once in a while, mag-adto ang yud pod siya. Abi ni mo mami kung unsa akong problema sa pagkakaroon kay tulo naman ang among mga anak. Ang kalimpyo sa ako ang asawa, nawala na. Usahay pagika na ako nakadaster. Pag-uli na ako nga gabi ina. Ang daster niya paghawa na ako maulang giyapon. Halos wala na may panudlay ang ako ang asawa. Sa una bisag kulon lang. Basta humot lang siya. Lahi namang gyud kaayaw ang ako ang asawa. Unya ang iyang pagkalimpyada. Sa una, dili naman mao. Ang mga bata, maabutan na ako usahay. Sa gawas, nakatiniil lang. Nagkabulingit. Usahay, maabutan na ako siya tulog. Ang mga bata, naasa gawas unya. Ang gamay niya nga tindahan iyang isara kay matulog. Wala na siya ihumot, di na siya limpyo. Ang amo ang kwarto, kung unsa tong gigikan anako nga wala na hipos pagbalik, maulang gihapon. Ang kusina, magtapok ang hugason. Usay makaingon ko sa akong kaugalingon, unsay nahitabo. Ni atong una, ako lang gipasagdan. Kaya binakagiabot lang og katamad na bay mga bata. Pero hangtod karon, kinder na ang amo ang panganay. Maulang gihapon. Mauna mami nga, na-discourage gyud kaayo ko sa ako ang asawa. Katinuod lang, naapay ilok nga kabaho. Dili na gyud maglimpyo siyang kaugalingon. Daw halos di na kumakaila. Nga siya katong akong gihangaan sa kalinis sa iyang kaugalingon nga mao ang akong asawa. Wala ko nakaagwanta ako siyang giistorya. Ilangga man akong tawag sa iya ha. Ga. Kumusta naman ka dari sa balay? Usahay dili mo tingog. Sulti ko. Kay murag, nagkalisod ka ba? Wala man. Mga pabalang na ang tubag. Paminaw na ako, aduna siya yung mga tinaguan nga problema o unsa ba. Dili ko kasabot. Ang tanan akong sweldo, mami, ginahatag yun na ako sa iya ha. Kay inig magbiyahe ko na amang ko'y allowance. Ang akong allowance, usahay ako pag yung ginatipid. Kay kung kauba na ako ang ako ang amo, ang akong allowance, di na ako magasto. Mauna nga ako, dako kaayo nga katingala. Kung ano nga, naingon ana ang ako ang asawa. Dili lang kausa, kaduha, katulo na ako nga ginaistorya. Kung kumusta siya, nga dapat istoryahan gyud ko niya, kung naunsa siya. Pero, ang iyang tubag pero

Is ako okay ramang ko, wala man ko'y problema. In ako ay mong tindahan, kumusta? Okay man. Mauto, sulod ko sa tindahan, akong gitanaw na may sulod. Ug wala gyud ko kabalo kung unsa gyud ang iyang problema. Ngadong dili na siya makaatiman sa iyang kaugalingon, pati ang mga bata. Unya karon mami, na ako'y babae nga naibug na ibgan. Tungod sa pagdinamak sa ako ang asawa, nangita ako og sama sa akong gihangaan sa una sa akong asawa nga limpyo. Inigmuduol ka humot. O man ko magginahanglan og mahalon nga humot, kana lang bang di mag manimahong ilok. Istoryahon nimo bahong ba. Maura man na. Kaya ako bisag inanin ako, maatiman gyud ko sa akong kaugalingon. O bisag asawa na ako akong kaistorya, nagamatngon gyud ko. Bala nagtawas, ako gyud nang hidhiran ang ako ang ilok. Dili lang ko manimaho. So ang nahimon akong problema karon mauna. Sama sa akong giingon, dili na ko ganahan nga mo halog niya. Dili na ko ganahan nga mo gakos. Kay moraog, laing tao naman ang akong kauban. Una nagka-problema ko karon mami, kaya na ako'y naibgan. May asawa siya, pero bulag. Nagbulag sila. Tulo ka buok pod ang anak, pareha rami. Nanarbaho ra po diha sa ako ang gitarbahoan. Akong gitistingan og istorya. Kay siya bitaw tuluman kabuok ang mga anak niya na narbaho. Humot man gihapon. Ako ganing ina binuangan nga. Maay ka pa kay nakay tulo kabuok mga anak. Nagtrabaho ka pa gyud. Unya, humot lang gihapon. Ug matod pa niya kinahanglan man nato ni oy. Biyaan naman ganit tagbana nang itaglain. Nga permi lang gihapon ta humot, bisag kolon lang go diha. Basta lang na ay humot. Naapay mga bata nga ati manon, kabalo ka alas 4 gyud ko magmata. Pagkatapos maligo gyud dayon ko ana, unahon akong kaugalingon, sunod ang mga bata ana. Kay og di ko maligo dayon para sa akong kaugalingon pag atiman, di na nako maatiman akong kaugalingon. Sa kadaghang buluhaton, dayon mo trabaho pa gyud ko. Kaya ang nagabantay lang sa iyang mga anak ang iyang mama, natigulang na lutuan na niya daan bago mulakaw, kay inito na lang sa paniudto. So makahanga kaayo hangtod, permi na to kami mag-istorya. Huwag dayon akong gikomedyahan nga. Huwag na akay mangulitaw niyo magminyo ka. Gitubag ko niya nga, ay di na oroy ko magminyo ay. Dili na pod ko gusto nga magkaanak. Unya akong giistoryahan nga. Unya ang kami nga unsao na lang. Insya aw, huwag na ako'y magustuhan. Bisa uyab-uyab na lang good. Dili na lang good maninood. Gitamda na ako itong istorya, mami. Unya, mabati pod na ako nga na ay gusto sa ako ang maong babae. Kay ugmang merienda siya nga na ako. Hatagan gyud ko anak niya. Naa sila'y mga makaon. Nga wala ko. Binlan gyud ko niya. Mao ka na ang mga butang nga. Makasamot nga. Murag nahug gyud ang ako ang kasing-kasing ka ngadto ka niya. Pero ang dakong problema kay siya, okay lang kay bulag naman. Na may laing bahay ang iyang bana, na anagani ko no isa ka anak. Samtang ako, dako ka ikog problema sa ako ang asawa. Okay lang baka, mami? Nga, himuon ako ni nga lingaw-lingaw. Total, dili man niya gusto og seryoso. Uyab-uyab raman ang iyang gusto. Tama lang baka ha, na amo kining buhaton.
wala pa'y nahitabo. Pero, murag paingon na gyud mi, Mami. Palihog tambagi ko. Mintras wa pa na ako kanina buhat. Daghang kaig salamat, Mami. Hinaot pa unta matambagan ko nimo. Didhin na lang kutob ang imong magtatampo, Ronald.

0: 43 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ng ala una ng hapon, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners at long Huwebes o ika-30 na po sa buwan ng July. Ayan, isang araw na lang bukas, mag-August na po sa Saturday. So mga ka-joiners, kailangan po natin na mag-message na ngayon. Oo, mali, konti na lang yung oras natin, ha? At 44 minutes na ang nakaraan sa alauna. Thank you for watching kay Boss Ching. Ayan, good afternoon daw Mami Joy. Ariel Pagpag, shout out the eye sa tanang taga San Isidro, Mami. Labi na sa ako ang baby na si Argeline. Salamat sa pagbasa. Oy, sa mga taga San Isidro, madiyaw na dumda. And also from Ashley O. Awit Aquino, good afternoon Mami Joy. Pakigreet naman po ang Awit family, Oduyan family, and Aquino family. Salamat Mami. E.R. Motia, good noon Mami. Watching from Ozamis. Pwede request ng song, Samtang Ako May Kinabuhi Pa. Oh, yan. Samtang Ako May Kinabuhi Pa. Gahapon pa to, Mami. La, mapatugtog. Ala, si Pumilo, nagpatugtog. Wala si Mami kahapon, ha? Absent si Mami kahapon. Christian Gibo, Mami, good afternoon. And Evelyn Palunzaga, thank you for watching, Lynn. And also from Arnold Magno sa Lizard Vlog. Mami Joy, greet na ko ang tanang nangapil o barangay assembly sa barangay Del Pilar. Ayan, digskiz, mandanlo, Mami Joy, may hapon, pabati ko dari sa Sitio Lagdik. Labi na sa Madanlo family og Jaman na family. Salamat, Mami. Oo, murag busy ang mga people karon, no? Gamera ang naga-message sa ato. Usahay, di sila mabasa tanan, no? Oo, adlong Huwebes mabanggod karon. O, ya, hapit na katapusan. Nahala, mga ka-joiners, ha? Unsa man inyong ginabuhat, saan man po kayo naroroon. Amping lang kanunay and enjoy life. Balikan po natin ang ating letter sender na si Ronald. Nako Ronald, maayong hapon sa imuha diha. Og daghan kaayong salamat sa pagpaambit sa imuhang sitwasyon karon. Problema sa imong asawa. Kabalo ka Ronald. Unahon nato kanang imuhang ibog-ibog sa lain, no? Oo, ayaw gyud na siya buhata Ronald. Kay nga no, mura kag nagkuha og bato para ipukpok sa imuhang ulo. Ayog tuuhi ka ng usa ka babae nga, ah, kanang dili lang good tininood. Uyab-uyab lang good. O mura yung iyon anak ba? So, kana, mura na siya og kuan ba kanang diligid ka ay na siya masaligan. Kay nga no, sige na na ni mo og uban-uban, ma-develop man mo anak. Hangtod ka ng ingon ninyong komedya-komedya, mahimo na nang tinuod. Oo, hangtod nga gusto ho na na ninyo nga mag-uban. Oo, di ba? Dako kaing problema on your part. E labi na kay ka ng babae, gibiyaan sa bana. O, wala pod ka kabalo kung anong gibiyaan siya. Basin og tungod anang iyahang habit nga dula-dula. Mauna siguro nga gibiyaan sa iyang bana. Di naman sa gihusgahan nato siya, no? Kanang pangagpas lang. Kay kung inana ang iyang mga panultihon, unya sa lalaki pag yun niya isulti, tama ka. Nga may tama siya yun sa imuha, may gusto siya sa imuha, unya ka nang magbilin-bilin og merienda para nimo. O, ako man gani, diri sa amua, ginabawal yun na ako ng magbackride og motor. Kung si babae may asawa, unya si lalaki may asawa, o, unya, og makakita ng mga asawa og bana, mahimo man ang away. Muna diri sa amua, bawal na. O kinag kuan, mubakride ang dalaga og binata, kanang wala pa'y mga uyab. O, kay wala may maagrabyado, pero kanang mga minyo na, niya minyo si driver, lalaki, na'y motor, mubakride si babae, nga na'y bana, ay dili, yun na siya maayo. Oo, mura na ako, personally po, dili gud po na ako gusto. Oo, kay inana rana, istorya-istorya, niya kasunod, backride na, unsa may kasunod, ana. Oo, ma-develop man na. Kabalo naman mo anang film. Wala na gani film karon. O, di ba? Develop dayon diretso. So, mauna ang alikayan. So, kana ayaw yun na siya buhata. Kay kabalo ka, mas mamahimong miserable ang imong pamilya. Kay okay raman sa imuhag. Magkayamukat ang imong asawa. Kay total ikaw, daan naman kay lingaw. O, di ba? Mauna ang mamahitabo diha. So, ayaw yun na siya og buhata kung aduna ka pa'y pagmahal o pagpapahalaga sa imuhang pamilya. Kaya ang ako ang matambag sa imuha. So, mauna to ha, ayaw yung buhata. Kanang imong lingaw-lingaw. E, sama sa akong giingon, kuha kag bato, ipukpok ni mo sa imuhang ulo. Oo. Gibiyaan na sa iyang bana, wata kabalo kung ano. O, base og mauna to akong gisulti ka ganiha. Karon, ang problema ni mo sa imong asawa, ang gusto nako while ginasaysay nako ang imuhang suwat, imong kaagi, ang naisip nako nga imong maayong buhaton, mag-file ka og leave. Pila ka adlaw? Tulo ka adlaw? Ubani ang imong asawa. Aron masuta kung unsay problema niya. Nga dili naman makaatiman siyang lawas, ang iyang tindahan nga pinangarap niya, di ba? Siya ang may pangarap ng lahat eh. Naapagyud sa iyang lote. Unya na ning kamot mo nga makabalay, nagtabangay mo sa inyong kita, sa inyong mga amo. Unya nagminyo mo, wala siya nagginahanglan og ingranding kasal, basta kay makasal mo, maging legal sa mata ng Diyos at mata batas ng tao. O di ba, nangarap siya nga magkatindahan tapos nganong nainana siya karon. Og sama sa imong giingon, limpyada man siya. Mag-file ka og leave, mga tulo ka adlaw para taas-taas ang panahon. Baka may pinagdadaanan ang asawa mo na hindi niya sinasabi sa iyo. Para kung naara ka diha sa balay, makita nimo kung mag-unsa siya. Kung mag-unsa siya, indig ba ta sa buntag mag-unsa? O kung an ba siya, masigasig ba? Masaya ba siya? Malungkot ba? Magagalitin ba, lalo na sa mga bata? Kay basin og aduna siya'y problema na dili niya masulti sa imuha. Basin og naa siya'y ginabati nga wala nimo o wala niya ginasulti o wala nimo natagad. Ang natagad ra nimo kanang wala na gyud siya'y atiman siya ang kaugalingon. Sumao ka na ang imong himuon. Istoryahon nimo siya. Mag-aunting mo kanang maligo baron ka mo sa sapa. Nabay sapa dool sa inyo ha. Kanang sinimple nga outing. Dadunin mo siya. Masyal ba mo? Kay basin og dili lang niya masulti nga wala kay panahon kasi family driver ka. Adlaw-adlaw gyud na siya. O kung naamang kay off sa isa ka adlaw nag-unsa ka, baka ang ginagawa mo rin matulog kasi mamawi ka. Kay maulang na ang time nga makapahulay ka. Sumuo na ang pinakamaayo gyud sa akong nakita nga imong himuon. Tabangan usa nimo siya sa balay. Ug aron masuta nimo, makita nimo kung unsa siya nga naa sa balay. Kanang pagiging masaya niya, pagiging masayahin niya kasi baka may iniinda. Ipakita gyud nimo ikaw ang magluto at imanon nimo, pangutanahon nimo na umon sa mga naa ba kay gibati sa imong lawas. Kay murag lahi namang gyud ka karon sa una inani ka kaabtik. Nalimbyo ka ayota, napay mga bata o tapos ang imong pangarap nga magkatindahan, permi na lang nimo ginasarhan. Gusto nimo nga matulog ka lang permi, naa ka bay gibati, mga tutak doktor, ipa-check up ta ka. Ang una nimong atimanon karon diha kanang imong asawa. So taon gyud na nimo kay ako sa ako ang paminaw, basig na asyay ginabati sa iyang lawas. Or kung unsa man ang iyang problema, mag-adto ka sa iyang mga ginikanan, mangutana ka. mauni ang ako ang asawa, nawala sa kasigla, wala nang sigla, wala ba'y nahisgutan sa imuha, labi na ang iyang mama. Wala ba'y nahisgutan siya nga iyang problema, kay naguol ko, nabalaka ko, kay murag wala naman siya'y kalipay, dili naman gani mag-atiman sa iyang kaugalingon. Delikado baya na, labi na kanang mental illness. Basig wala ka kabalo nga, lain na, na kanang lain na og panghuna-huna. Maragingon ana. So, mauna nga ako ang advice karon sa imuha. Kaysa mangita ka og laing lingaw, tungod kay naingon ana ang imong asawa. Ang imong asawa karon maoy imong atimanon. Mangi istoryahon nimo ang iyang mama kung naabay mga sumbong-sumbong. Unya, kinahanglan nga naara ka sa balay para mapanid-an nimo siya kung mag-unsa. Kay aron, dad-on nimo na siya sa doktor. Inana na, lisod kaning tao nga di na maistorya. Kasagaran ana, mental health gyud. Ang naadidto ang deprensya. Di na mo tubag, magsige na laghigda. Ang dating kasiglahan, ana, kay baka may gusto siyang marating, may gusto siyang magkaroon, hindi niya makuha. Tapos medyo mababaw ang iyang pag-iisip, baka maapektuhan. So, di ako concerned yun karon sa imong asawa. Nga mapatingin mo talaga siya sa doktor, maobserbahan imo siya, puy iusa na siya sa balay. Nga dili yun na nimo siya biyaan para makita nimo kung mag-unsa siya. Kay dako kaayo nga katingalahan. Kay ug moingunta ka ng mag-atiman sa bata, wala naman siya trabaho. Maka-take time man na siya sa iyahang buhaton. Di naman siguro na magsagub og tubig, di naman magbugha og kahoy, di ba? Di naman mangahoy. So nganong dili man makaatiman bisan ang iyang kaugalingon, bisan og pagtupi anang inyong hinigdaan og ang pag-atiman sa mga bata. So something is wrong. Kaya mauna ang sutaon nimo nga ang imong asawa na agyoy problema. May problema talaga sa kanya. So it's either sa health niya o kung naabagyoy laing problema siya. Og kana matuklasan mo na pinaagi sa pagpuyo usa nimo sa balay aron madiskubre nimo kung naunsa gyud siya. Mao kana ang akong maitambag sa imuha. Ayaw paguna-huna og mga unsa pa diha karon. Ayaw pagpadani anang mga kaibog na igo ra makaguba sa imuhang pamilya. Huna-huna unimo ang imong asawa, ang imong pamilya na sa sitwasyon nga ikaw mismo naglibog. Mao ka na ang sutaon nimo karon kung ngano nga naingon ana ang imong asawa. Nga kalayo ra kaayo sa una. Unya og pangutan-on, okay ra ko. Wala na dagang istorya, wala na dagang sumpay. Nakay problema, wala man. Isang tanong, isang sagot. Sumagtaka ka, bana ka, o sa giligawan pa nimo siya, kabalo ka kung unsa siya kasiaw, hilumon bagyod na siya. So sa kadako sa imuhang kabalaka, kana nga kabalaka nimo mo ay imong susihon kung ano. Bagyod na ang imong buhaton, Ronald. Hinaot pa unta na mahimo nimo ang tanan, nga tama. As early as possible, matabangan nimo ang imuhang asawa. Daghang kaing salamat sa pagpag-ambit sa imuhang kaagi o ginaot paunta pinaagi sa pagsuwat nimo diri karon sa akoa. Nahatagan ta ka og ideya kung unsa ang imuhang maayo nga buhaton. Hinaot nga buhaton na nimo dayon, dili na sa sunod semana, dili na sa ugma. Now na, maluoy ka sa imuhang pamilya. Daghang kaing salamat.
1: 3 minutes na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Thank you for watching kay Arnold Magno Salisad Vlog. Greet daw niya ang ihang tanang, ang tanang nangapil sa Barangay Assembly. Tapos naman ni no kay Digskiz. Oo. Tapos na rin si Dato Aban. Shout out lang mami. Kinabulaw. Si Andolana, si Nana, si Babay Ali. Lalo na kay Ina dyan. Diyan sila nakikinig sa iyo. Thanks mommy sa pagbasa. And also from Honey, Gilwani, Pipito, Espinosa. God be mommy Joy watching and listening from Family Med Pharmacy Kabalantian Branch.
0: Arakan Cotabato. Ayan, Namayaki Products. Shout out sa ako ang kauban dere, si Jean Rose Morente and Jonah Ambid. Thanks and God bless. Jocelyn Budadong, maing hapon Mami Joy. Pag-greet ko sa akong anak na natulog ug sa ako ang bana pod na sige ug sakit ang iyang tiil. Unsay tambal aning magsakit ang tiil ng hubag. Tapos nagngulngul ang tiil niya Mami. Ayon, gikan gikan pod og disgrasya, nagcrack pod bukog niya. Unta mabasa Mami, salamat po. Hala, kanang pagpangulngol, kanang pagsakit sa mga tiil, bilongga gold gyud ang makatabang ana. Pero kanang og moingon ka nga nagcrack ang mga bukog, dadon gyud na nimo siya sa doktor. Oo, wa pod nimo nasulti kung pila na edad ani, kay kasagaran ana ginasemento nang nagacrack nga mga bukog aron mo balik kana siya. O kana dili na matabang og bilongga gold kanang nagacrack, pero kanang sakit, kanang pagngulngol, bilongga gold na, duha ka duha sa buntag, duha sa udto ug duha sa gabii. Pero dad agyod na siya sa doktor tungod kay kung nagcrack ang bukog. Kung moingon ka nagcrack ang bukog sa ato pa, nadala na ni ninyo na pa-x-ray na ni. Dili man po siguro ka magbuot-buot ingon nga nagcrack ang bukog kung wala ni na x-ray. Kaya paunsa ni mo mahibawan nga nagcrack ang bukog. O diba, so medyo dili kompleto ang imuhang text. Kung wala pa na napadoktor, dadon na sa doktor. Ang unang advice anak sa doktor, kabalo ka, x-ray. Pagkatapos pag na ay crack, o maoto, simintuhon na siya. Kay crack raman. So, mo na ang imong buhaton para matabangan ang pagngulngol og sakit, painumaog bilongga gold. Ayaw na ninyo dugaya kung wala pa na ninyo dala og doktor. Kay mo og na ang buhaton ana sama sa akong nahibawaan, ha? Og salamat kay naka-text ka. Kevin, Mami Joy, shout out na ako ang mama na akaron sa Palo 4 from bunso na iyang anak. Ayan. Linmay Amodo Monico, Linmay. Oh, Mami, good PM, pag-greet lang po sa Monico Amodo Monson family. Watching from Barangay Taokanga, Sityo Matabang. Salamat sa pagbasa, Mami. Always may nagapaminaw sa imuhang programa. Oh, kompleto ang ato ang Yaki Products diha sa inyuhang lugar, ha? And also kay Jenny Vistal, good afternoon, Mami. Paki-shout out po kay Ate Janeline Dakyado. Tabo nga nagduyan-duyan diha sa Payag po, kauban iyang anak nga si Keisha. Thank you po, Mami, sa pagbasa. And also from Jeremy Kumnag, Mami, pa-shout out akong mama og papa diha sa Sityo Bantaon, labi na sa amo ang lolo. Salamat po, Mami. Ayan, mauna ang mga naka-live sa ato akaron og ato ang silipon kung kinsa ang naay mga birthday karong adlawa. Oy, ay happy birthday kay Ronnie Pua. Paano ito siya mag-birthday karon nga? May man ang birthday anak niya. Susana Subido Topacio, happy birthday. Shirley Cervantes, oy, si Manay Shirley, nag-birthday. Happy birthday, Manay. Richard Dominguez, happy birthday. O ingon man si Park Sion, happy birthday. My love, Balidong Masugod, happy birthday. Dudia May Baltazar, Kaligunan, happy birthday. Jessa Diomabok, Tilakan, happy birthday. And Jorin Bantayan, happy birthday. Leoniles Blas Binugsudan, happy birthday. Ayan, ang mga naka-Facebook na to nga naga-birthday karon. Ayan, so mao ka na mga ka-joiners, no? Kumusta naman mo? Ah, katong mga nagaantos og mga rayuma diha, arthritis, nga magsigi og tisngi. Pag unintown mo, pag bilongga gold, mga ka-joiners, ha? Ingon ko di ko makapoy, sigig pinumdum sa inyo, pero og di mo magtuo, wala gyud kay mahimo. Kay kanang bilongga gold, tested and proven na pod na. Kompleto ang ato ang mga produkto, labi na diha sa Zamboanga Peninsula. Katong gusto nga mag-reseller, manguta na lang mo sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, matudloan mo kung asa mo mo adto kung gusto ninyo mag-reseller o Yaki Products. Kaya ang ato ang mga produkto na atanan sa Lourdes Pharmacy o sa uban pa nga mga butik. Antika. So, salamat kay mga ka-joiners. Wala namang yun tayo oras. Dagang kaing salamat sa tanang nagasunod sa ato ang programa. Saan man po kayo naroroon mga ka-joiners. Thank you so much po. O ingon man ang tanan nato nga mga kaubanan sa trabaho nga naglatagaw karon, no? Salamat pod kaayo atong mga madakpan nga maminaw sa tinig ng bayan na ay mga premyo, ha? Oo, katong mga taga makilala, nakamonitor ko sa tinig ng bayan na sila yung na-interview nga maminaw yun daw siya kay Mami Joy. Salamat kaayo sa inyo, hadiha, ha? Huwag hinaot nga ang ato ang programa na katabang kaninyo sa nagkalain-lain nga istorya sa kinabuhi. Usahay makarelate ta mga ka-joiners kanang adunay mga problema sa ilahang mga kalawasan o ilabi na gayod ang ato ang mga produkto mga ka-joiners. Ayaw ninyo pagdudahi ang quality o epekto sa ato ang mga products. Makasiguro gyud mo, ha? Labi na ka ng Bilongga Gold, gusto ninyong maprotektahan ang inyong kidney na Akitayaki Herbal Capsule, wapo kayo na nga himuon ninyong maintenance. Makapalagsik po na sa kalawasan o niya maka-prevent po na sa kanang UTI. Pero kung naigo na, duha sa buntag, duha sa odto, duha sa gabi, kanang Yaki Herbal Capsule. Pero importante nga maka-maintain yun mo ana, bisan og kausa lang sa isa kaadlaw para maprotektahan ang iyong kidney. Nainunguta na diri unsa may tabang sa tao anang Colonex, mami. Kanang Colonex, kapila na nako ginabalik-balik. Ang tanan nato nga mga balatian, nagagikan yun na sa ato ang tinae. Kaya ang tanan natong mga ginakaon, ginainom, didto mang yun na siya paingon. Kanang cancer, kasagaran nga magka-cancer. Oo, tungod man na sa ato ang mga ginakaon, asa na nagagikan, naa sa ato ang tinaitanan. So kung gusto nato nga maluwas ta og nagkalain-lain nga mga sakit, limpyuho nato ang ato ang kolon, ang ato ang tinae. Oo, dapat limpyo na siya permi mga ka-joiners para walay mo bangon nga mga sakit nato. So mauna ang hinungdan kung ngano nga gikinahanglan nato mag-Colonex. Oo, kana di ay mag-constipate ta, kanang di ta kapupo. Kapupo sa regular nga pagpupo. O di ba, mag-ebak, kana constipated ka. Oo, so pagka na Colonex ka ana, mahabwa kadtong namilit sa imuhang tinae nga maoy nakabara sa ato ang mga kinaon. Eh ana na, tuo ra gud mo. Sulay ba? Kung saan na to, kung dili ninyo na sulayan, kung duol mo diri sa Kidapawan, adto lang mo diri sa Joy FM, mangutana mo kung asa diri ang Yaki Wellness, kay itudlo ra mo sa mga security, kung asa mo mo adto. Kay naaraman diri duol. Kung duol pod mo diri, taga Davao Oriental mo, adto lang mo sa Barangay San Antonio or Baogo. Oo, naapo dito ang Colonex. Nag-promo ra ba karon dito sa San Antonio, no? Na dito si Doc Bing. Oo, ayaw ninyo sayanga ka ng mga inana na ay mga promotion. Kay nga, no, dako kay na nga tabang sa inyo. Magatubog mga ospital na inga charge ana og 7,500, na ay 4,500. Pero didha sa amua, wala na murag isa kalibo raman siguro. Or 1-2 or 1-5 ba? Hindi ako sigurado. Pero diri sa Kidapawan, murag nag-promo sila karon og 1K lang. 1,000 ra gyud. Oo, murag ang promo sa Davao Oriental, kung wala akong nasayop, sa Barangay San Antonio, Caraga, Davao Oriental, mura og 3 session, 3-5. Murag ingon ana, kung wala akong nasayop, ha? Mas mainang atuon po ninyo. Magpa-Colonex po kayo, mga ka-joiners. Labi na kung makaingon mo, hala, karong si Manaha, grabe man akong hab-hab. Uy, unsa na lang man tong akong ginakaon, uy. Pa-Colonex ko, bi. Kabalo mo ka ng mga taga Cebu, ng mga tug dere. O, bago na sila mauli og Cebu, kay mamisita dere sa ilang pamilya, manghapit na sila dere. Magpa-Colonex. Oh, kay gusto nila nga mabilin rapod tong unsa tong gipanghabhab nila daw diri. Inana na. So mauna ka na mga ka-joiners. Oh, daghan ra ba kaayo may uglansones karon pati rambutan kantong mga magpa-colonics. Oo, panghapit unya mo og naay mag-colonics ing nga asa inyo mga lansones ug rambutan mangayo mi kay perting daghana mga ka-joiners. Wala namo ni ginapamaligya. Oo, na ami mga event diri sa hotel amo ra nang pangsilupinon, panghatag ra na namo, wala namo na ginapamaligya. Kay daghan kaayo na diri sa Kidapawan. Nahala hinaot pa unta. Mag-ambing kita kanunay mga ka-joiners ha, o di kita makalimot nga pirmi magpasalamat unsa man ang naa kita. Pasalamat unsa ang atong nahimo, labi na karong adlawa, unta nahimo nato ang tanan nga tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumamatay ng mabuti, at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Napakasama na po ng mundo na ating kinalalagyan. Grabe na ang mga krimen, mga ka-joiners. Wala tayo himuon ang inyong mga anak, hipusa sa inyong panamalay, ilabi na og magabiin na. Mga liya kita sa kahitasan, sa tanang panahon, maprotektahan kita. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong naghinay-hinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high-tech na ko, no? Kita, daghang na-discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto, daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og pampalami sa mga niluto nga mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, bitamina o kaniyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og gingerberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron o calcium. Grabe mga higala, no? Wala yun na magdahom nga sa ingon ana, kasimple nga luyang dilaw. In ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kaniadtong panahon nga ang mga katiguangan, kini ang ginahimo nilang tea o tsaa, bisan karong panahon na, doon naman usab naga-tsaa o kaning kuan, naga-inom aning turmeric, kilabi na sa mga nasayod kung unsa gayod kadaghan ang mga benepisyo nga makuha niini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili ka ganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot, mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka na lisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o sa herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. O kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric, gihimo na ka ng kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold. Pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra o makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals o chemical na kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian, labi na kung makatulog ka mo tumar sa matag-adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar ka ni ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaas ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa kaning bilongga gold mga higala. Sulayin ninyo.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Tuloy-tuloy po tayo. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Elvin Duway Ampandinha no nga naminaw sa atua o gaming hapon sa Ampan Family. Salamat po sa pagbasa. Watching from Panabo City. Hello po kay Roveline Tanti. Shout out din ha. Watching from Alameda North, Cotabato. Hello kay ER Mutia. Selki Domingo. Ayong pagpaminaw po. Master Hosto Mapando, hapon din ha, Dailinda Lagungan, and Jeremy Kumnag, ayong pagpaminaw. Hello sa iyang mama ug papa diha, sa Sitio Bantawan, labi na sa iyang lolo, salamat po sa pagbasa. Good afternoon, request ng song, All the Love in the World, thank you so much po. Good afternoon, pa-request po ng kanta Before I Fall in Love. Thank you so much. And hi, good afternoon, request ng song Every Time ng A1. Maraming salamat po. Alas 2:33 ng hapon, mga ka-joiners.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magpusa radyo nga may doon ang Yak, gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magaganot sa tuska o mawala na lipong-lipong.
0: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Imperial Apple.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
2: Kumagat mo ba kay akong itlog na akong nakitaw? Pagbutang na ako nga pagkakitan o mga 2 days na ulian man. Kuyawan gani ang akong asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingga ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil, mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Bukos na siya. Magpapit sa kadlo, isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins niyo.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.

0: 102.3
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upa ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
4: Tama si kay sir, wala gid pa pitigalos gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro gid Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki boy, umailain nga mawagid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gid.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan! Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuli na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas gwapa gyapo niya si mami kusimo eh.
4: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa

0: Hello, Poms.
1: Hello, sir.
0: Yes.
1: Mr. Lord.
0: Mr. Lord, madungog ko ni mo.
1: Hindi ko kadungog
0: sa inyo. Abungol yun ka rin ay.
1: Isingan doon natin. Ay,
2: akong cellphone ang may problem.
0: Hello.
2: Hello.
0: Nawala. Hello?
3: Hello?
0: Nawala na ka.
2: Hello, sir?
1: Hello, sir?
0: Okay na, okay.
1: Makadungog. Sige daw, sir. Bala akong cellphone ang guba, sir. Sige daw, sir. Kaya daw.
0: Man, may buntag din. May buntag hapon na din. Musta ka diha? Tubag doon eh.
1: Bala akong cellphone ang problema, sir. Kaya nag-on and off.
0: Ah, sige, sige, sige. So at least kuha na nato. Record na siya diha. Okay.
2: Magbed ka, sir. Dili na.

0: po.
1: Yes, dali, oh, clear ka naman sa akin. Oh.
0: Aha. Oh. Ah, sige po. Okay. Yes, mag-intro lang po ako. Magandang magandang umaga mga katinig. Welcome po dito sa ating programang Tinig ng Bayan, ang ating mga sister station dyan sa Caraga at sa Davao Oriental, sa buong South Central Mindanao at sa may Pangil Bay, sa Maguindanao, sa Barm at sa Bukidnon. Mga katinig, mapalad po tayo ngayong araw dahil makakasama natin ang sariling atin, taga Mindanao at isa po sa apat na tagapagsalita ng prosecution dito po sa impeachment trial ni BP Presidente. Mga katinig, let's welcome Congressman Ace Barber. Sa Congressman, magandang umaga po. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Marajaw na buntag, mayong buntag, Romy, at sa ating po mga kababayan, sa atong mga kaigsuunan, taga Mindanao, mayong buntag, galing yung tanan.
0: Kini, ato, gini. Anyway, una-una kong apat po kayo, upat mo nga mga spokesperson sa prosecution. Adunay duha yata ang abogado. Why do we need the four? Ano ang specific role ng bawat isa? Bakit mayroon pang legal spokesperson in the person of Attorney Tolosa na nandyan naman si Attorney Ko?
1: Yes, that's correct. No? Si Attorney Tolosa ang ating legal spokesman. Ang ibig sabihin niyan ay lahat ng mga usaping legal na nangyari sa loob ng impeachment court. Kung mayroong mga katanungan ay siya ang assigned na sumagot at magpaliwanag, no? Yung ibang spokesman kagaya ni Rene Co, ni Congressman Zia Adjong, Congressman Paolo Ortega, Congresswoman Janet Garin, ang kanilang role ay kanya-kanya silang pagpapaliwanag, no? Sa ating mga kababayan kung ano yung mga nangyayari sa loob ng impeachment court habang tuloy-tuloy ang paglilitis. So in other words, no, itong mga nangyayari sa loob, kung ano yung mga motions, kung ano yung mga desisyon, ano yung mga pinagbobotohan, eh dapat ito maintindihan ng ating mga kababayan, no? Ang impeachment process ay isang komplikado at masalimuot na proseso na dapat we should explain to the people in the most understandable way possible, no? Yung hindi technical na kwento, no? Yun ang ating objective. Kaya marami ang nagtutulong-tulong nang sa ganun ay maipaliwanag sa ating mga kababayan kung itong usaping ito.
0: Natutuwa po tayong taga Mindanao dahil dalawa kayo ni Kung Zia ang nandiyan. Pero ang tanong po, paano po kayong napunta riyan? Alam po natin na nung panahon nung Quadcom, napaka-aktibo nyo sa mga investigasyon. But ngayon, hindi na po kayo incumbent congressman, but you're still there. Were you invited?
1: Yes, I was invited, no, by the Committee on Justice chairperson, si Congresswoman Jinky Luistro, at ang ating speaker of the House of Representatives, na kung maaari eh makatulong ako ng konti sa aking experience diyan sa impeachment, dito sa impeachment na gaganapin, no. Kung kaya't ako'y pumayag because sa aking paniwala dapat talaga maintindihan, no, ng ating mga kababayan kung ano ba itong usapin ng impeachment sa ngayon, no. Ito dahil maraming nagsasabi ito ay politika. Hindi po ito politika. This is about constitutional process. This is about the accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas. At higit sa lahat, ito ang tinatawag na due process. Hindi naman pwede kasi na mag-aakusa sila sa ating pangalawang pangulo pero wala namang paglilitis, wala namang ebidensya.
0: Correct.
1: Kaya tayo ay sumusuporta dito sa prosesong ito because we want to let the people know, no? Na labi na kita sa Mindanao,
0: sa Mindanao.
1: No? Makasabot yun na kung unsay proseso nga gitawag nila nga impeachment because para kini sa atong tanan, no?
0: Pero
1: so,
0: kung
1: I think ang what is important ay may trial ngayon at nakikita ng taong bayan ang paglalatag ng ebidensya. Ganun din naman ang defense, no, sa kanilang pagko-cross-examine sa mga ebidensya.
0: Mm-hmm. Of course, aside from being from Mindanao and you can communicate more siguro better than other spokesperson, mas maka-explain ka sa mga taga Mindanao, what distinct role you play sa mga spokesperson that others could not?
1: Okay, I don't want to say nga usani ka nang ako'y kinta direct, ako'y head sa ila, no? We are all equal, no?
0: Yeah.
1: But ako ra may dili incumbent diha sa among grupo.
0: Mm-hmm.
1: But no, pero ikaw, share our
0: pero ikaw pinakamaas diha.
1: may kuan ka because tingali, because of my experience, no?
0: Mm-hmm.
1: Siguro that's the reason apod nga ila kong gikuha, so that I can share whatever I can share aron makatabang sa pagpasabot sa katawhan, o syempre makatabang pod sa pag-explain, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa ni nga prosesong gitawag nato na impeachment.
0: Mm-hmm. Palaluman nato ang pagpasabot, kung nahuman na ang presentation sa prosecution with regards Article 4. How do you assess the presentation of the prosecution, kung asa katong atong nakita nga strongest point na ato nga naipaabot dito sa impeachment court?
1: Okay, katong sa first article, katong Article 4, which is grave threats,
0: no?
1: Grave threats committed by the vice president, which constitutes, no, kanang gitawag na betrayal of public trust and a culpable violation of the constitution. So may pasabot ana. 'Di ba, ang atong vice presidente inigdaog niya sa katong miagi nga eleksyon, 'di ba, nanumpa sila tanan, no? Ang ilang out of office, ilang gisumpaan nga sila mutuman sa mga provision sa atong balaod, sila pod mutuman sa tanan sa atong
0: constitution.
1: Mutuman po sila, no, sa pagserbisyo sa katawhan o pagdepensa sa katawhan. Now, the grave threats was committed, no? Nag-hire siya o usa ka killer, matod pa ni Vice President, nga nag-hire ko killer, nga ang akong instructions, kung mapatay ko, patyon ni mo sila, silang tulo, no? So, these are all already a violation of the law.
0: Mm-hmm.
1: Na, kung this is a violation of the revised penal code, kung doon ay revised penal code sa ato pa, doon ay violation sa atong konstitusyon ang usa ka vice presidente.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Yeah.
1: Therefore, tungod kay naka-violate siya, nakalapas siya sa balaod, therefore, doon ay mekanismo nga tagaan siya higayon nga makadepensa sa iyang kaugalingon, or mekanismo na diin pwede siya i-penalize.
0: Mm-hmm.
1: Walay mapreso diri sa impeachment process. Ang mahitabo lang diri sa impeachment, matangtang sa pwesto.
0: Yeah.
1: Ang usa ka opisyal na impeachable.
0: Mm-hmm. Pero ingon ani mga dang ginaingon sa pika sa Kampo Kong, no? Kining threat kuno ni VP Sara is a conditional threat. Unya, si VP Sara nigaingon na how can I be charged of a crime when I would already be in the graveyard.
1: The crime committed is the threat, no?
0: Yeah.
1: A threat is a threat, no?
0: Mm-hmm.
1: And the revised penal code penalizes someone nga doon ay pag-threat o pagbanta, no, sa mga tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi man na pwede. Pwede ba na mag kung inigatubang din mo sa mga tao, muingon kang, oy, Pedro, patyunta ka, kundi ka mamayad sa imong utang, dili man na pwede, kinawal man na, mo nang ginadili sa atong mga balao. That is why,

0: kontrata.
1: Mm.
0: Ang kinanglang lang i-prove kung doon na ba i-threat,
1: mm-hmm,
0: kung doon na ba i-pagbahad na iyang gihimo. So, mm-hmm, klaro man kayo sa video, di ba?
1: Mm-hmm. Ug ang maong threat, mao'y basihan nga murag ka ng mawalad ug pagsalig ang katawhan sa iya. Yeah, inga na ba siya kong ang inyong...
0: Yes, ang tawag ana is betrayal of public trust.
1: Mm-hmm.
0: Imong gitalikdan ang imong sinumpaan nga tungkulin no sa mga supporters nga nag-support kanimo.
1: Mm-hmm. Aha. Second kong nagsugod na ang presentation sa Article 1, no? Ni adtong ni aging when was that? Tuesday. And
0: yes,
1: na-present na ang duha ka bank managers. But ang ginaingon sa mga DDS nga wala may krimen nga nahitabo. Tinuod na ay withdrawal sa bangko o dinagko nga kasa pero dili man to illegal. Unsay imuhang reaction ni ani?
0: Okay, tinuod mo man ta mag-ingon nga kanang gi-withdraw nga kwarta is illegal, no? Because dunay cheque. Naay authority kanang nag-withdraw ang payee,
1: mm-hmm,
0: ay under the law, under sa atong balaod, ang maka-withdraw na ingana kadako ng mga kwarta kanang mga opisyal sa gobyerno na may SDO, kanang gitawag na Special Disbursement Officer.
1: Officer, mm-hmm. So, and in this case, ang SDO is, murag na ay duha to ka, no?
0: Duha. Oh, one... Sa Office of the Vice President, I think it's Mr. Fajarda. And sa OV, sa DepEd, I think it's sa pangalan, nakalimut sa pangalan, pero
1: kalimut po ka, but yeah, naiduha ka tao.
0: Oh, so klaro kayo nga kining kwarta nga gikan gyud sa National Treasury kay mm-hmm na sa gobyerno. So that is the first point na gi-establish, no, sa prosecution kanang gipresentar nila ang duha ka bank managers. In fact, unsay komentaryo sa manager.
1: Mm-hmm.
0: Ang withdrawal is unusual.
1: Unusual. Mm-hmm.
0: And sa ilang karera sa bangko for 30 years, wala pa gyud sila ka experience na ingana kadako nga withdrawal.
1: Mm-hmm.
0: Second, ang gi-withdraw na kwarta, nag-encash sila ng check. Normally, ang ahensya sa atong gobyerno basta may transaksyon, is a check transaction, no? Dili mm-hmm man ang encashment.
1: Uh-huh.
0: Sa ato pa, no? Dili ka ng cheque, dalhon nimo sa bangko, i-encash nimo, taguan nimo ang cash, dili mm-hmm nga na. Kaya usually, the government agency mag-issue ng cheque in favor.
1: Sa payee?
0: Of someone. Sa payee, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, kini, first time, nakita nila na na-issue sa mga SDO, gi-encash sa mga SDO, o niya, pag-encash, gibutang lang sa bag.
1: Mm-hmm.
0: So, mao nang biggest question. Now, walay problema sa whether the money transacted is illegal. Ang what is being questioned is asa man ninyo gidala kana nga kwarta.
1: Mm-hmm.
0: Unsa may inyong gibuhat ana nga kwarta?
1: Pero wala pa nakaabot niya ang prosecution na kong, di ba?
0: Wala pa.
1: So ang purpose, klaruhon lang nato kong ha, sorry. Unsa gyud purpose sa prosecution sa pagpresent niya ning duha ka manager sa land bank?
0: Well, number one, to prove na may kwarta gikan sa gobyerno.
1: Mm.
0: Because kini na mga manager, sila yung nag-facilitate, nag-process, nagpa-withdraw.
1: Mm-hmm.
0: So, prove na may kwarta. Dili kini marites ra or dili kini kung chismis ra nga may kwarta nga gigamit ang vice president, no?
1: Mm-hmm.
0: Because the bank certified na dunay bank, dunay kwarta. So that is the first point na gi-establish sa atong prosecution.
1: Mm-hmm. And so, katuloy ginaingon, what is where is this going? Kay murag ang ginaingon mangod sa mga DDS nga, oy, awa man toy problema kay bisag kinsa tanang government institutions naga-withdraw man og dinagko unya dili man to illegal, but upon establishing na established na nga aduna gyud kwarta nga gikan sa treasury nga gi-withdraw nila, where is this going? Asa ni paingon unsaon na to pag prove? Of course, wala pa man kinsa ang sunod nga mga witnesses, og how will the testimonies go?
0: Okay, the next witness nato will tell us, no, umuingon sila kung asa gidala ang kwarta.

0: pinaasa ni paingon ng mga kwartaha o kisilabay ni Tuman sa rules o sa proseso sa pag-liquidate kining mga kwarta. So that is the next witness. I will not disclose kung unsay ilang proseso nga ilang i-report sa impeachment court, kay this is part of the strategy ng prosecution. Kaya
1: pero,
0: dili po makabantay ang defense.
1: Pero dili man ka-subject sa sub judice, Kong, no?
0: Dili. Ako okay lang ko. Makasulti ko. Unya, except for legal strategies na among nahisgutan, na planuhan, nga among likayan, nga dili kini ma-discuss bisag sa asa nga forum.
1: Mm-hmm. Para to safeguard po ang inyong strategy.
0: Yes, correct.
1: But how confident are you? I mean, with what was proven, there is a duha ka bangka manager sa how confident ang prosecution nga you are along the line of success?
0: Well, the first article, no, wala gyud nila ma-dispute, wala nila ma-impeach ang witnesses o ang evidence. Sa ato pa, medyo kusog-kusog, no, ang presentation sa first article. Karon sa second article, nagtuumi nga mas kusog ang among mga ebidensya nga ipakita sa atong trial pag-abot sa panahon na manggawas kining among mga witnesses. But of course, at the end of the day, Romy, among isalig tanan, no, sa atong mga senator judges kung unsay ilang evaluation sa mga evidence, kung sila nagtuo nga bugat ang evidence against, so ilan ang katungod, no, kay that is going to be their decision pag-abot sa panahon.
1: But how will you, na-mention naman yun din mo, gisalig yun yun sa senator judges, which I believe a manifestation nga grabe yun ang inyong pagsalig sa senator judges despite the stories of PIA splicing og uban pa, kahit no, sa despite this, nagapadayon gihapon mo kamo nga kusog ang inyong pagsalig diha sa impeachment court.
0: Yes, kay remember, ang mga senator judges can express any opinion, no, kabahin sa ilang politika, pero dili sila pwede mo express sa ilang opinion kabahin sa trial. Kay kung magpakita sila ng ila biases, they will be violating ang mismong ilang rules, no, sa impeachment court. Dapat impartial ang ato mga senator judges, kung dili sila magpakita, no, ng ilang mga biases kung asa dapat sila mo pabor.
1: But aren't some of them showing their biases?
0: Well, may video nga splice video allegedly, no, being posted by one of the senator judges, si Senator Pia Cayetano. There's another one na murag gi-post pod ni Senator Robin, no. Kami of course we condemn, no. Dili mi mo sugot na ingana ang atong mga senator judges na basta-basta na lamang sila mapahayag sa ilang opinion kabahin sa impeachment. Pero we still respect the impeachment court kung unsaon nila pagdisiplina sa ilang mga membro.
1: Mm-hmm. Aduna day usa ka suggestion nga I think nag-emanate ni kay Senator Bam Aquino, because kasinabot naman ang both prosecution of defense nga ang process will be kining prosecution will present Article 4, Article 1, and the rest. And after sa presentation sa prosecution, that will be the time sa defense. But there was naputol. Aha. I-try na to og naputol, no? Sige. Let's try to i-try na itong re-establish ang contact with Congressman Barbers. Hello? Nagaring na.

0: Kay Lukong, sorry, naputol.
1: Yeah, naputol.
0: Yeah. I was asking, may nag-intervene yata si Senator Bam Aquino na usbon katong proseso nga mag-present sa ang prosecution ug one article, and after that the defense will present its its own on the same article. Murag wala yata ni gi-approve kay ang among nadunggan gibabagan kini sa defense.
1: Well, yes, okay, matud palagi sa defense panel na nagkasinabot naman ta sa trial, sa pre-trial conference. So that's why dili na nato usbo ng atong rules in the middle of the game at panila, no? So that's why ang amo lamang mohangyo gyapon mi sa impeachment court, no, through the presiding officer, pasin unya pwede nila makonsider. Okay, the only objective is para klaro ang presentation sa evidence ng prosecution, and then i-counter dayon sa
0: matubag
1: presentation
0: dayon
1: of evidence ng defense, so that ang tao dali ra pud makasabot, di ba? Lisod man pud nga ato humnon tanan article kunya sa prosecution, and then later on
0: balikan na pud nalimtan na
1: defense. So kung abtan kini na mga pila ka months, base makalimtan na sa atong mga kaigsuonan. So mga atong plano gyud nga miuyon mi sa suggestion ni Senator Bam, og maupo na nga mong hangyo sa impeachment court na kung pwede i-alternate na to ang presentation of evidence per article.
0: Mm-hmm. Murag maupo na ang gusto sa kadaghanan na kung kay nga no, mura og bakikaw manggod nga gihuman na natong upat ka articles tapos balikan na po nato ang una nga gi-present, nalimtan na sa mga tao.
1: Correct.
0: So
1: correct,
0: kana
1: that's why dapat makonsider unta na atong mga senator judges na inganaon ang atong sistema. Kay this is for the benefit of our people and the benefit of our senator judges too.
0: Mm-hmm. But isn't this supposed to be a decision ng impeachment court?
1: Yes. Oh, this will be the decision of the impeachment court upon the approval of the majority of its members, no? So that's why kung kini i-present, no?
0: Mm-hmm.
1: O i-propose ni Senator Bam sa iyang mga kauban diha sa impeachment court, basin makonsider if they get the majority vote.
0: Mm-hmm. The next kay pasabi na sa prosecution kung ay ang mga taga Commission on Audit. And dito pa lang sa Quadcom hearing kaniadto, aduna na may mga initial testimony sa Commission on Audit, aduna yung mga disallowances. So, this time, what will be the posibleng okay testimony sa Commission on Audit?
1: Okay, Niban, may preview na kita sa nahitabo sa Committee on Justice, sa Quad Committee, no? Pag-hearing. Naklaro na yun dito nga may mga basis, no, to say nga doon ay mga misappropriation or illegal disbursements of confidential funds. Pero wala pa nato mahisguti dito kung unsay proseso pag-determine whether illegal or legal. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Number one. Number two, wala pa po nato mahisgutan dito sa hearing kung ang confidential ba, ang confidential fund ba
0: mauban
1: ning fund na gigamit for what purpose, and kung unsay report nakuha nato, because we're buying intelligence, di ba? Mao nang konsepto ana ng intelligence fund. Correct. So all this wala kini ma liquidate og sakto, that's why we are questioning.
0: And
1: so, ang next witness na to will tell us, no, para masabtan sa katawhan kung unsay pag-appreciate, pag-evaluate o pagsabot sa proseso sa paggamit sa intelligence fund.
0: Mm-hmm. And sa pre-trial brief sa prosecution, isa sa mga witnesses ilang na lista is si Mary Grace Piatos.
1: Mary Grace Piatos.
0: Oh.
1: Mo amo po di sa pina ang mga ahensya ng Philippine Statistics Authority. Importante kini because they will certify kung tinuod ba gyud nga tao si Mary Grace Piato, si Cocoy Villamin, si Ferdinand Tempura, ug si kinsa to, si GP daghan mga pangalan dito nga ang ilang justification is na gigamit nila kana ng mga pangalan as aliases or pseudonyms. No, but okay, granting for the sake of argument na kuan kini, this is a alias, no. Dunay may justification gihapon na kung kinsa ni mga tao nga tinuod gyud na mga tao. And this is a report nga confidential i-submit, ibutang gani ini sa vault, no, kini na mga report, kini na mga pananglitan si Fernando Tempura, si Ace Barbers, no? Example. So sa record sa gawas si Ferdinand Tempura, pero inside sa vault nakabutang dito si Ferdinand Tempura, si Ace Barbers,
0: mao na si Barbers. Granting, or are you expecting mura og someone who will claim to be Mary Grace Piato will appear sa ano and will just say, oh, alias ako ni, ako si Mary Grace Piato. So is that a possibility niya yung gina-foresee?
1: Sa among pagtuo, posible ka na maitabo nga may usa ka tao nga moangkon nga siya si Mary Grace Piato, no? If you recall, I think last 2025 mismo si Senator Bato de la Rosa nag-ingon na dagay mga Piatos ang apelido diha sa Davao City. But again, no, bisan tinuod na may Piatos, no, what we want to know is kung tinuod ba yun, no, na nakadawat siya confidential funds o intelligence funds, and unsay iyang gitabang sa atong gobyerno.
0: Unsay rason nganong nasay confidential fund, nganong recipient siya?
1: Kanang justification gyud kung giunsa nila paggamit sa confidential fund is what is important para sa ato.
0: Na-mention nimo si ano Senator Bato de la Rosa, who is still in hiding sa pagkakaroon. And then of course si Marcoleta is in jail, si Jingo is in jail, murag tulo na sila karon. And then napay mga hungihong basig si aduna pay mga musunod, di lang ta mag-mention ng mga pangalan. Given this, si Chief Escudero nag-ingon nga ang threshold of conviction is still 16. But daghang mga legal luminaries na no, sayup na siya. Kaya how can you vote if you were not present during the hearing? So as far as prosecution is concerned though, this may not be yet the time to raise the issue of threshold. As far as prosecution is concerned, unsa ba yun ang inyong tanaw? How will you assert the threshold that you would like?
1: Okay, of course we cannot veer away from the constitution. What is provided in the constitution is 2/3 of all its members of 24. Diba? Now, a good question karon is that unsa man nato ni i-appeal pa ba nato ang mga senator judges na wala makaparticipate, wala makakita sa evidence, wala makakita sa demeanor sa ato mga witnesses, kung na makakbay ni or kung nagdugang ba istorya or etc. no, and these are the basis of a sound judgment by a judge, di ba? Now kung absent this, how can you now say nga fair, impartial, and
0: objective, and objective.
1: Objective and just ang imong decision, di ba? So that's why another school of thought arose, no? Can we change the threshold given that the constitution strictly provides 2/3 of 24? Then this issue now becomes a justiciable issue.
0: Okay.
1: And at the appropriate time, no, people will raise this before the Supreme Court. Ilang ipangutana dito, Mr. Supreme Court, unsa may final ana na desisyon. Diba? Kay I'm sure kamo mga justices nakasabot mo nga dili pwede mag hukom ang usa ka judge kung wala gyud siya kakita, ka-evaluate, kadungog sa atong mga ebidensya o sa atong mga witnesses. So most likely kung ingana in the spirit of fairness pasin mag-rule sila, but of course we will await no the decision of the court kung may ma-raise na ni sa ila. In the meantime, ang among focus is only to present the evidence aron ang ato mga kaigsuonan makasabot o ilang makita aron sa nga sila makahimo ng ila mga desisyon or opinion kabahin sa impeachment against Sara Duterte.
0: At the rate the impeachment has been going on, Kong, and considering also the fact that there has been cancellation of possible or listed witnesses, unsay tan-aw ninyo sa projection ninyo, how long will the trial last?
1: Well, sa among estimate, given the time of trial as na-finalize na ito sa trial order, murag abdan kita og mga 6 to 7 months, no?
0: Wow.
1: Matod palagi ni Senator Win Gatchalian na basin maabot pa ni ng New Year. That's why we urge no the impeachment court na kung possible, no, makonsider ang atong mga hangyo aron mapaspasa nato ang trial. Nagpakita pud mi og interest na mapaspasa nato ni by withdrawing some of our witnesses. So sa Article 4 do na pay tulo ka witness na wala na namo i-introduce, i-present tungod kay nagtuomi nga sufficient na ang among napagawas na mga ebidensya.
0: Can you mention some of these mga hangyo ninyo nga para makapaspas sa trial?
1: Well, one, katong alternate presentation of evidence ng prosecution and the defense panel. That's one.
0: Okay.
1: Number two, kay because there is now going to be a discussion on the budget of the country, kung pwede unta, kay tama naman kita Wednesday, kung pwede, up to Friday ang atong
0: trial.
1: Trial. Thursday, Friday ang trial, Monday to Wednesday, legislative work ng ato mga kongresista o mga senadores. So, mo na nga mong hangyo, no? Ugdagan pa na mga amo pang gi-studyuhan kung unsay maayong i-propose aron na atong mapaspasan ang trial.
0: Daghang kay salamat kong sa imong panahon nga gigahin sa Tinig ng Bayan. Basig adun na kapay ipaabot sa atong mga katinig sa Mindanao nga wala na mo napangutana kanimo.
1: Okay, sige. Una sa tanan, salamat sa higayon na imong gihatag kanako aron ato makahimamat ang ato mga kaigsuonan na taga Mindanao, no? Aron pod nakapahayag kita sa mga issues kabahin sa national issues nga importante kayo sa atong mga katawhan. O second, akong awhagon ang atong mga kaigsuonan na kung mahimo, no, ato paminawan atong mangita ta sa ato television sa impeachment trial aron we can appreciate, no, kung unsay mayong opinion nga atong pagahimuon pag-abot sa panahon na kita mo decide na, no. Importante kayo ni na dili kini kung political, dili pud kini kung para sa mga senators ra or congressmen ra. Appeal ang ato mga kaigsuonan kay this is for the good of the country and the good of the Filipino people.
0: Thank you so much, Kong. We hope you will extend a similar courtesies next time.
1: Anytime. Just give me a call. Tawagin lang ko, text lang ko. Andam ko mo guest sa imong program. Salamat kayo.
0: Mga katinig, mga katuwang tingog ni Congressman Ace Barber. Susasya sa mga tigpamaba sa impeachment proceeding specifically sa ato ang prosecution. Daghang salamat.

0: Yes, clear ka naman sa akin. Oh.
1: Aha. Ah, sige po. Okay. Yes, mag-intro lang po ako. Po.
0: Yes, clear ka naman sa akin. No, can we

0: And that was Living La Vida Loca, people of Gilipan, South Central Mindanao. This is once again DJ Andy Pierce at your service ngayong gabi. Check your time, it is now 7:45 in the evening. Isang magandang gabi at ma... Medyo maulan ba? Isang magandang gabi at maulan na gabi sa inyong pong lahat dyan. Kanina umaambun po mga ka-joiners, but still, the show must go on. People of Gilipan, South Central Mindanao, once again, this is your friendly neighborhood on the radio, DJ Ian De Beers, at your service.
1: Joy, Chika Time, Chika, sa Evening Joyride with DJ Ian De Beers.
0: Balita sa 7:45 in the evening. Sa panulat po ni Angie De La Cruz ng Filipino Star ngayon, dalawang LPA sa labas ng PAR binabantayan. Dalawang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang patuloy na binabantayan ng PAGASA. Ang unang LPA na nabuo mula sa cloud cluster sa Samar noong Martes ng hapon ay namataan sa bisinidad ng Baaw, Camarines Sur. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Cagayan Valley, Mimaropa at Bicol Region, habang tumatawid sa Southern Luzon. Inaasahan itong tutungo sa West Philippine Sea, sa Webes, bago tuluyang malusaw. Ang ikalawang LPA na nasa 1,580 kilometros silangan ng Eastern Visayas ay walang direktang epekto sa lagay ng panahon ng bansa. Kikilos ito pasilangan palayo ng Pilipinas at posibleng sumanib sa mas malawak na sirkulasyon ng papalapit na bagyong Dolphin na tinatayang tatama sa China sa darating na weekend. Bagaman hindi inaasahang magiging bagyo ang dalawang LPA, magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan. Check your time, it is 7:46 in the evening. Dagdag na balita para sa lahat. May mga manunood sa mga showbiz natin dyan. Mass report ni Vice sa MTRCB may prime suspect. Sa panulat ni Salvi Asis sa kanyang segment na Showmay ng Filipino Star ngayon. Habang sinusulat ang balitang ito, wala pang update kung humarap ba si Vice Ganda kahapon sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Ipinapatawag siya dahil nga sa issue ng racism at lugaw scene na ang insinuation daw ay human milk sa kanila ng karelasyong si Ayon Perez. Pero may prime suspect di umano ang followers ni Vice kung sino ang nag-mass report ng sa MTRCB kaya ito pinatawag. Fandom din daw ito. Sinabi na nga ng MTRCB na nakatanggap sila ng maraming reklamo tungkol sa episode ng It's Showtime noong July 24, 2026. Kaya kinakailangan itong aksyonan ng nasabing ahensya ng pamahalaan na pinamumunuan ni Chair Lala Soto. Sa 12 pahinang notice to appear, sinabi ng ahensya na nakatanggap sila ng maraming reklamo mula sa televiewers tungkol sa mga ikinilos ng TV host at komedyante sa sanasabing episode. 7:48 in the evening, people of Gilipawan, mabalik taos, DJ Ian De Pierce, ha? Don't change your dial. Ilang yapon, nag-inusaras DJ Ian De Pierce sa programang Evening Joyride, pero kasama naman ho kayo. Ito pa rin po, ang Evening Joyride with DJ Ian De Pierce sa Joy FM 102.3, basta Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong botan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Nasayod ka ba higala nga ang honey o pulot pukyutan yun, di ba? Oo. O kaning dugos. Maunin, dali sabton. Dugos. Libuan na katuig giniginagamit isip tambal tungod sa kadaghang maayong benepisyo ang ginahatag ni ini sa lawas sa tao. Naalala ko tuloy ang Bangkok. Grabe kamahal dito ang dugos. Mm-mm. Yeah, pure good as in. Pure good. Pure na isagol. Isod naman good kaayo ka ng inigiligid ang nagkuha sa...
2: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kaning mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali ha, kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit po na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
3: J-Lo, yadusa, no

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Evening Joyride. Evening Joyride.
2: Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride
3: 102.3. Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
4: Ang sinugdanan adto nagbangon lang ko nang buong pagsayo ba. Sila ko pero dili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki ang ipapalit sa akong mister. Iyan man ko dayong gihilot ko ano wala ran Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
6: Inoorbe ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang sa unsa ra ko isabon man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain nga gamito na kong sabon nya. Ug problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Morbid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
5: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
7: Eh, ang sakit ng kasing-kasing mo kwan sa pamuhuot siya. Sipo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
8: Nawala ang...
7: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
3: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
10: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta ko bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
9: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Evening Joyride. Evening Joyride.
2: Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Na karoon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
4: Oras po natin, alas 8:16 na po ng gabi, mga ka-joiners. Oo, isang mapagpalang gabi na naman po sa inyong lahat, mga ka-joiners. At sa ating mga tagapakinig dyan na nakaantabay pa rin sa ating programa ngayong gabi, mga ka-joiners. I hope you are doing well. I hope you are doing fine ngayong gabi. At sa lahat mga nagsa-celebrate ng kanilang mga birthday. Happy, happy birthday po sa inyong lahat, mga ka-joiners, ha? Sa lahat din po ng mga nag-anniversary dyan! Ayan, sa mga nagsa-celebrate na kanilang mga anniversary at kahit na anuman.

people of Gripangan, South Central Mindanao, it's gonna be the best moment for this time. Uy, bukas ng gabi, makakasama natin ang Mr. Teen Philippines. Opo, ang Mr. Teen Philippines po, mga ka-joiners, makakasama natin bukas ng gabi dito po sa ating programa. Yes na yes na yes na yes po. Oo, umulan daw, umaraw, siya po'y pupunta at magpapasalamat po sa lahat po ng mga tumangkilik at sumuporta sa kanyang patipalak na sinalihan noon sa Baguio City. Makakasama natin si Mr. Teen Philippines, si Charles Heron Fiel Gonzalez. Anyways, in any house, maraming salamat sa taga-Purok Santol, Parangay Paco, Gripaon City, sa pag-abi-abi, ha? Oo, kay Purok President Ente, o kay Kagawad Pantalyon, nagsalamat sa muhang pag-abi-abi kanina. And also to Kagawad Rodney o Chia, Dinas Barangay Paco, nagsalamat. Especially po, Dinas Barangay Amasyon, nagsalamat kay Kapitan Macaso Jr., ayan, Paul Macaso Jr., nagsalamat. Sa pag-antabay, dako kayo ang karatula sa Yaki Herbal Laboratory in town dito pasalod sa Amasyon. Nagsalamat sa inyong pag-abi-abi sa ako ganina. Nagsalamat po sa itong mga tingpaminaw din, ha. Nagpaminaw, giday daw sila sa Joy FM. Ano? Anyways, in any house, mga ka-joiners, narito ng ating chika sa oras na ito. Balita para po sa inyong lahat. Romualdez, pinasasagot ng ombudsman sa plunder graft. Sa panulat po yan ni Angie De La Cruz ng Pilipino Star ngayon. Ipinag-utos ng Office of the Ombudsman kay Lady Representative at dating House Speaker Martin Romualdez na magsumite ng counter affidavit kaugnay ng reklamong plunder, graft at direct bribery na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nagpalabas ng kautusan ng preliminary investigation team ng ombudsman na obligahin si Romualdez at ang kanyang mga kapwa respondents na sagutin ang reklamo. The order states that they have 15 days upon receipt to submit the counter affidavit. When all parties have submitted, the case will be submitted for resolution. Paliwanag ni Cavano. Ang pahayag ay inilabas isang araw matapos ang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan binanggit ng takdang pagsampa ng multiple criminal cases ang ombudsman laban kay Romualdez dahil sa umunay pagkakasangkot sa flood control anomaly. Kabilang sa mga kapwa respondents ni Romualdez, sina Attorney Jose Paras, Jocelyn Sereno, Hermogene Rial, D.S. Tantuico, and Associate Sam Chan, Foreign Exchange Corporation Board of Directors, Luisita Chan, Felicito Guevara, Yolanda Crudo, Hill Panganiban Jr., Josamira Chan, at iba pang John, at Jane Doe. Sinabi naman ni Romualdez na bagamat masakit para sa kanilang pamilya ang sitwasyon, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at binigyang diin na hindi siya humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sa kanyang sona, nilinaw ni Pangulong Marcos na kahit kaanak niya, gaya ni Romualdez ay maaaring kasuhan kung mapatunayang lumabag sa batas. Wala pa rin tiyak na araw kung kailan isasampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Romualdez at iba pang respondents. Yan po ang ating balita, oras 8:21 in the evening, mga ka-joiners. Dagdag na balita para po sa inyong lahat. Ito'y taga Mindanao na artista, mga ka-joiners. Sa panulat pa ni Aster Moya ng Rated A na Pilipino Star ngayon, Wilbert, emosyonal sa sorpresa ni Vice. Naging emosyonal ang singer-actor at dating miyembro ng all-male dance group na hashtags ng It's Showtime na si Wilbert Ross nang sorpresahin siya ng kanyang nanay-nanayan sa showbiz. Ang unkabogable superstar na si Vice Ganda sa kanyang sold-out two-night concert sa New Frontier Theater in Quezon City over the weekend. Manonood lang sana si Vice sa concert ni Wilbert pero nag-yes siya sa production ng hindi alam ng singer-actor at kinanta nila ang mapa ng SB19. Very proud si Vice sa inabot ng kanyang anak-anaka na si Wilbert sa karir nito na naging close kay Vice lalo na noong pandemic. Yan pong ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. Bumalik na taon-taon, don't change the dial.
dito at dito pa rin pa kayo nakatutok sa Joy FM 102.3 sa programang Evening Joyride with DJ Ian De Pierce Bisaya. Sa taron mga ka-joiners, ni ana ang mga awitin o mga sonata, mga kanta ng mga Bisaya para kaninyong taran. Here we go.

0: nakaayo naga-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Bilongga gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga gold po.
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Mas sweet si mami ko eh.
1: Wow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iyang sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayo man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang o Yaki Baby Soap.
4: Pinaulbay ako ya kay allergy din siya sa tanong sa tanong sa unsara ko isabun man na dito iyang dalungan ka ng magduga manggod niya. Iya pong ulo basta ng iyang panit ba ka ng magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamitin na pong sabon niya. So problema lagi ko kuya kay hindi ako itambal ba niya. Insulay ko ng inibitong product ng Yaki Baby Soap niya. Pero bigyan siya nakaayo kuya ka ng nauga na din. Wala na din ron.
3: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Evening Joyride. Evening Joyride.

Hahaha, katawa yan mga ka-joiners. Oh, I know you are still locking into our program, mga ka-joiners. And I hope you are doing well. Ngayon sa gabing ito, mga ka-joiners, ano po? Ayan, sa ato mga tigpaminaw din, halang salamat sa inyong pag-uban ka na ito karong gabi una. Hanto sa sunod na itong pag... sa sunod na itong pagdungga na, dinihapon sa itong sibianan sa Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy. And at the same time, huwag mga adlaw makauban na ito, ang ato ang Mr. Teen Philippines. Yes, Mr. Teen Philippines, si Charles Heron Fiel Gonzalez. Maguhay lamang siyang midaug as Mr. Teen Philippines.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Alas 5:03 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong nga buntag kanatong tanan ni Gala, kumusta? Welcome sa Tulumano nga Tinig ng Bayan, adlaw nga Biyernes na ulahing adlaw. Ninga bulan na sa Hulyo 2026, mga higala, kumusta? Paspas panahon na karong adlaw para sa mga dunay sweldohonon. Pasalamat kanunay sa mga maka-in-English overdraft. Pasalamat gyapon, no? Ay na lang Ginoo ko. Mao gina mga higala, so kinahanglan gyud kita magpasalamat kanunay. Bisan pag unsa man ang ato ang sitwasyon na sa kinabuhi, ingon nila dapat yu dong matutong mamaluktot sa maliit na kumot. Lalo na karong panahon nga grabe nga crisis mga higala. Bisan pa nga ayaw gyud mo gasulod og illegal nga mga trabaho. Kaya daghang gyapong wa mag-undang mga higala. Wa mo undang sa pagpayuhot ni anang illegal nga droga. Ay di, imbis nga maayo untang ilang panginabuhian, tuara preso. Sige. Ano na mga nagunang mga balita ang masayran sa kalitibukan ng Tulumano nga Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa ito ang mga headlines sa mga higala.
1: Headlines.
0: Ito ang nagpayuhot ng illegal nga droga dito sa lungsod sa Matalam sa gipahigayong search warrant operation kagabi.
1: Headlines.
0: Samtang sa pika sa bahin mga higala sa Dakbayan sa Kidapawan. O nagpayuhot usaba og illegal na droga, wa mo undang ang naaresto usaba sa gikasa nga operasyon.
1: Headlines.
0: Og sa pika sa bahin usab mga higala, amping kanunay tungod sa mga pagbaha nga na sinati sa ginanlaing nga mga lugar sa lungsod sa Palimbang Sultan na Kudrat mga higala, naayo na ang pipila ka mga lugar nga grabe nga naigo sa pagbaha ni ining nilabayng adlaw.
1: Headline.
0: Dito sa lungsod sa Jensan, pwede na daw magian katong kontrobersyal kayo nga underpass.
1: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahin mga higala, oy, dito sa Senator Ninoy Aquino mga higala, gipanghambog nila ang kalami daw sa ilahang durian. Hamay mas lami sa durian sa Kidapawan. lami daw ilang durian dito mga higala, ilang gipanghambog karon.
1: Headline.
0: O gabalita mga higala, gikan dito sa Davao Oriental, kahimsog og talento gipakita sa Nutrition Month 2026 sa LGU sa Caraga.
1: Headline.
0: O hala, 12 ka oras nga power interruption ipatuman sa NGCP sa Ogdoreco sa dakong bahin sa Davao Oriental karong adlaw.
1: Headline.
0: Oy, brown out di ay. Balita mahigala gikan dito sa Pangil Bay, usa ka driver naratol pag-abot sa checkpoint sa PNP kay naa day bitbit nga illegal nga droga dito sa Osami City.
1: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahin usaba mga higala, lain pang nagpayuhot sa illegal nga droga sa lala na sikop sa mga otoridad.
1: Headline.
0: Ay, ano nang balik na maling droga ron unsa may nahitabo, PBBM.
1: Headline.
0: Yan yung taon. Og detalye mga higala sa mga balita mo sunod na.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
3: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
4: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
3: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal niyo gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
8: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
7: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
8: Pila edad ni Munay?
7: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas sa 5:12 higalang atong oras ug karon sa detalye sa itong mga naguna nga mga balita. Sa nasod sa China, nakahimo ang mga siyentista sa China og kalampusan sa Bone 02, usa ka bagong klase sa bone na glue nga makasumpay og makapaayo sa nabali nga bukog sulod lamang sa 2 hangtod 3 ka minuto. Sa ang teknolohiya mga higalang nga gimugna sa grupo ni Dr. Lin Xian Feng sa Sir Ranran Shou Hospital sa Zhejiang University. Inspirar sa kusog nga pagkapilit sa talaba bisan sa basa nga palibot. Sumala pa sa mga researcher, mga higala o bio absorbable ang Bone 02 nga natural nga matunaw sa lawas. Human maulian ang bukog nga nabali, busa dili na gikinahanglan ang lain pang operasyon aron tantangon ang metal implant. Kapin naa sa 150 ka mga pasyente ang giisulayan sa maong teknolohiya kansa gilauman nga makapauswag sa pagtambal sa mga nagabali nga ng mga bukog pinaagi sa mas paspas, mas luwas ug mas dili sakit nga pamaagi. Kuyaw gani mga incheck, no? Itong pagtuoba sa mga incheck nga mga produkto peke, pero kuyaw ilang mga siyentista. Kining nasuda sa China mga higala, bisan og bisi kay pagpangagaw og mga yuta nga dili ilaha mga higala, naghimo og mga bag-ong kaayuhan para sa ilang katawhan ang atoang nasod. Busy sa pag ang mga leader nato busy sa pagprotekta sa ilang pangkaugalingong interes. Magpa-China na lang tani. Dito sad, no? Maray tanaw nung tadapot sa atoang mga katawhang Pilipino, no? Tuwang mga leader, busy kayo sa pagpangawat o protekta sa ilang mga kinawatan, mga higala. Ani ang mga balita, gikan dito sa nasuda sa Japan, nagikatala ang 30 katao nga nangamatay tungod sa makusog nga linog nga naigo ni adtong adlawng Martes sa southwestern Japan. May kalambigitan ni ini padayon pagyapon ng gipahigayong rescue o search and rescue operation sa mga survival nga naigo sa makusog nga linog niadtong adlaw nga Martes, Hulyo 28 sa Kumamoto Prefecture sa Japan. Kadaghanan sa mga biktima nga mga Hapon o usa ka Vietnamese citizen. Doon na pa ay 62 nga lain pa mga individual ang nangaangol sa mga nangamatay usab. Nagatrabaho kini sa Ion Shipping Center sa Kashima kung diin ang naasoy nga parte sa maong building nga nahugno kini. Nagisundan na sa makusog nga pagbabuto o sa kauras human nga niigo ang maong linog nga nidaot sa maong mall. Sigun pa sa presidente nga si Japan Prime Minister Sanae Takaichi nga kung diin na posibleng ang gas explosion ang maong ni butog kasamtangan pa nga giimbestigahan na sa mga otoridad na nasa 5,000 nga mga residente ang na displace o gipangbakwit o nagpabilin sa gilain-lain mga evacuation center. O gadakong hagit usab sa kasamtangan ang init nga panahon sa maong rehiyon. Adun na usab kapin na 30,000 ka mga household ang nawad-an og kuryente ni adtong Miyerkules sa nakapagtala usab og kapin. Naana sa 100 plus ka mga aftershock sugod nga maigo ang maong main quake.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:17 higala ng atong oras. Mga balitang nasunod na tangin ninyo taod-taod mga higala, kauban na si Tinig 43 sa John Andro Tabugo.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga plus agyaki liniment oil kumasakit ang kalawasan.
5: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na ni wala sa buwan, buhok, pagka nakinalutang, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo siya, lama siya sa Yaki.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
13: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
0: Higala 18 minutos human mirabayang alas 5 sa buntag ug sa laray sa atong mga balitang nasudnon karong buntaga. Una sa mga dudling sa atong balitang nasudnon karong buntag, gikabahin karon sa usa ka non-profit organization na ang Ilaw Pilipinas. Ang ilang kabaraka sa posibleng epekto sa dugay nga system loss charges nga bayaron sa kuryente. Sa usa ka pamahayag gikanay ni Agnes Beng Garcia, ang national convener sa Ilaw Pilipinas, iyang gikanayon ka po pwedeng makaapekto gini sa pipila ka mga electric cooperatives. Mamahimong problema matud ba gini sa gagmayng electric cooperatives sa apan sila matud pa ang musalo o sa higayon nga sila ang musalo sa pagbayad sa system loss bisan nga maayo o gikalipay sa kadaghanan ang kabahin sa nanimong mensahe ni state o sa state of the nation address ni presidente Ferdinand Marcos Jr. Kalambigit nini yataga niyag duot nga angay paghihapon kining pagatun-an og maayo ang epekto nga ikahatag niini. Gikabalakan usab sa Ilaw Pilipinas ang posibilidad sa bulong taron o nini nga pagkatangtang nining system loss charges o ga ihulip o idugang pa ang ubang mga bayaron sa ubang mga pamaagi. Posible matud pa nga mulungtad gini o ga mudugay pa gini apan ipasa lamang kinisubli sa mga consumer kini nga pagbayad sa giwagtang bayaron sa singil sa kuryente. Inundan nga miapila sila nga nasa Energy Regulatory Commission o sa publiko nga mamahimong aktibo sa pagbantay kalambigit sa isgutanan sa kuryente o enerhiya sa nasod Pilipinas. Samtang hugtanong gihatagag doon ni Navota City Representative Toby Chanko nga dili angay matud pang akuon o ipasa sa ordinaryong consumer ang system law sa kuryente. Kung asa subling gisumite sa magbabalaod ang iyang girusong wagtangon ang system loss charges nga binuwan nga ginasingil sa kuryente sa nasod Pilipinas sa nasangbid nga pagaduso gi subay kuno kini nga naa sa nanay mong mensahe ni Ferdinand o Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dili angay nga pasaanon sa mga consumer ang system law sa charges isip ko bahin sa mga lakang aron nga mapausos ang taas nga singil o presyo sa kuryente dinhi sa nasod. Gikalipay usab ni Chanko ang mga gidusong mga balaod noon na aron matangtang gining singil sa system laws o gitataw nga kinikabahin sa legislative agenda sa presidente. Samtang sa laing bahin dito ng bahina sa may Visayas, may panaw na ang usaka college teacher samtang ginatambalan sa bahay tambalanan human matod bagining gisumbag sa 19 anyos nga lalaki dito sa barangay Mabilo, New Washington na dito sa Aklan. Nasara nakabsan sa kinabuhi ang biktima ni Adlong Adlong Martes sa duha kaadlaw human ang maong insidente na hitabo na itong Hulyo 26 sa usaka advance graduation celebration sa maong dapit. Subay sa investigasyon sa PNP, aduna matod pa'y panagbingkil ang magtutudlo o ang sospek sa nasangpit nga panagtigong. Misang po matod pa o may papauli matod pa kining maong biktima gisundan matod pa kini sa sospek o dito gihimo sa lalaki ang pagpanumbag ng misang po sa iyang pagka-ospital. Iaresto ang sospeka o gauna nang napas ang atan sa kasong frustrated homicide. Aban gika na yun sa PNP nga isaka nila kini sa mas bugat nga kaso human nga may panaw ang maong biktima. Samtang gikonsidera karon sa Malacanang nga usa ka kakuwangon na ang dili pag-report sa Anti-Money Laundering Council sa mga bangko. Bisan pa man sa mga unusual kuno nga kasha withdrawals gikan sa confidential fund sa Office of Vice President o sa Department of Education. Kana ang nanahimong pamahayag ni Undersecretary Castro human nga gipangayo ang reaksyon sa testimonya sa duha ka mga kanhing land branch o land bank branch managers kilambigit sa dagkong kasha withdrawals sa OVP o DepEd. Sigun kang kaso, gipakita sa nanahimong testimonya ang ka-importante sa transparency o accountability sa paggamit sa confidential funds. Gikan ni Castro nga kung ang usa ka transaksyon ang gikonsiderang unusual, ang ayan lamang matod pang susihon o siron kung kinig-report sa AMLAC o unsaman ang sabisan unsaman ang katungdanan sa nanag-iya sa maong account. Gatagag doon ni Castro nga ego ang galigid nga balaod apan nagka-problema lamang tungod nga kini ang wagayod na patuman. Alas 5.23 ng atong oras, Philippines Standard Time. Samtang nga nakiglambigit na ang liderato sa Senado sa Office of the Ombudsman kalambigit sa pag-imbisiga sa tanang mga nalambigit sa flood control scam. Sigun kang Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo. Magigalambigit sila sa Senate President nga si Sherwin Gatchalian oga kang Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa musunod nga simana aron tatawon kung naakuon ba nila ang tanang ebidensya o imbisigasyon sa mga anomalya nga flood control projects. Idetermina o idetermina nila kung gikinahanglan pa ba o di na ipadayon pa ang pag-utingkay sa Senado ining flood control anomalies kung itubo'y nakinengan sa Ombudsman. Kung ugaling nga usaba, anda matodbang magpatawaga sa pagdungoga si Tulfo kung adunay mga bagong impormasyon apan masa mapapaspas ang investigasyon o pagalangkob ni ining maong kaso kung ang Ombudsman ang mulihok. Samtang magdugay pakining kung ilabay pa nganha usaba sa Senado. Alas 5.24 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Samtang uhayng tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga, nagpalugwa ang Pasig City Regional Trial Court nining status quo order nga temporaryong nagapugo nga nasa implementasyon sa 85 pesos nga dugang inadlaw nga suhulan alang sa mga mamumuo sa pribadong sektor sa Metro Manila. Sa duha ka pahinang kamanduan, dutay nga gihatagan ni Pasig RTC Executive Judge Arkilia sa Balawitan ang petisyon nga giduso sa Redicon Trading and Construction Corporation oga R2 Builders Incorporated tungod sa kamanduan. Muligid bagihapon ang kanhing minimum wage rate samtang giranungog sa korte ang wage order number NCR-26 na gipalugwa sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board sa National Capital Region. Inumang giaprobahan sa RTWPB NCR ang 85 pesos nga aumento sa minimum wage alang sa mga mamumuo sa Metro Manila nga nakadakdang magtaas sa inadlaw nga suhulan. Alang sa mga non-agriculture workers, gikan 644, nga doon na sa 730 kada adlaw. Samtang ginalaumang aduna matulpay musunod nga pagdungog kalambigit sa pagpatuman ni ining wage order.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ang hangad sa mga orasan, 25 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal human lamang ini.
14: Sweetheart, ready na!
15: Wow, ka-sweet ba, oy?
14: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
14: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
15: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
14: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Unya, sweetheart, ha?
16: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilunga Gold, hantog ka rin.
18: Gano po?
17: Eh, marubi na mga kukala ko kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
18: Ang imuhang tiil.
17: Ang imuhang tiil ko.
18: Oo.
17: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
18: Oo.
16: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
19: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
20: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
19: 7-in-1.
20: Tapos po?
19: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
21: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
22: Hermosa Kojic, kanang si, na, wala akong bugas. Kung naman si mga wak-uwat, kanang kwan-puti, nawala ko siya. Ipat baka, kadang punurot na sabon.
21: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas sa 28 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. Hawin na! Kaya maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28 Philippine Standard Time. Una sa mga tudling sa atong mga balitang probinsyal. Garong buntaga, luksuhan ta karon ang mga taho. Gikan na dito nga dapita sa maya area sang Caraga Region.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Dito sa may Caraga Region, Dismayado. Nga nahinangad gayon ang usa ka tendero og balot nga si Mark Cantilado human kining nabigdima sa naghanyag kaniya ga motor human siya nga makabayad sa balor 5,000 pesos sa gipangayo alang sa usa ka motorsiklo apan hangtod karon wa pa gihapon kini madawat sa maong bigdima. Suma sa bigdima nagtuo siya nga tinuod ang transaksyon human nakigsabot sa gibaligya nga motor apan human mahatag ang kwarta naputol ang komunikasyon nila sa maong seller ug wa na kini mutubaga sa iyang mga mensahe ug tawag. Dako ang pagmahay sa maong bigdima tungod kay iyang gihatag ang kwarta gikan na sa iyang paningkamot isip tendero sa balot. Sa pagkakaron gitutukan na usaba sa PNP ang imbestigasyon sa maong insidente.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa padayon nga pagpasiugda sa pagpanalipod sa kinaiyahan gipangitaan garon og epektibong pamaagi sa People's Integrated for Environmental Conservation Organizations Incorporated kon PECO ang nagkalain-laing basura aron mahimo kining mapuslanong tinubdan sa mga nabuyan sa komunidad isip livelihood program sa mga katawhan sa province sa Dinagat Islands. Sigon kang PECO Executive President Ruth de los Reyes tumong sa organisasyon nga dili lamang nga mapakunhod ang ginaghanon sa basura nga magtipunog sa palibod kun dili makahimo usab og mga produktong makahimog baligya og makahatag og dugang kita sa mga miyembro og mga mulubyo. Lagi ba sa ilang gitan-aw ang posibilidad nga nasa pag-recycle og pagproseso sa mga plastik og papel og uban pang mga reusable nga mga materials ngadto sa mamuslano nga mga produkto. Amaong inisiyatiba naglangkob sa duha ka tumong pagmaintener sa kalimpyo sa kinaiyahan og paghatag og dugang oportunidad sa panginabuhian alang sa komunidad. Ang mga samang proyekto sa ubang lugar ang nagpakita nga ang husto nga pagduma sa basura mamahimong makatabang sa paghimo og kita og pagkunhod usab nga na sa mismong pollution.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 ang atong oras Filipina Standard Time, gikan sa may Caraga Region, luksuhan ta karon ang dugang taho gikan na didto nga bahina sa may area sang Northern Mindanao. Samtang pipila ka mga personahe sa Central Mindanao University ang nasamdan atol sa komisyon nga nahitabo kagahapon sa usa ka bahin sa 3,000 hektaryang educational reservation sa Universidad sa Musuan, Maramaga, Bugidnon. Subay sa pamahayag sa CMU, misulod pag-usab sa maong lugar ang grupo sa Buffalo, Tamaraw, Limos, sa Milfa nga giingong bago lamang nabakwit sa Universidad. Sa video nga nakuha sa mga personahe sa Universidad, makita ang paguba sa steel gate o kural sa beef cattle area field 1 samtang misulod ang grupo sa maong damit. Suma sa pipila ka mga sakop sa grupo, giguba nila ang kural aron adunay mas dool nga agianan alang sa ilang mga sakyanan. Tungod sa komisyon, adunay personnel sa Universidad ang naangol. Una na nga gitinaw sa legal counsel sa CMU nga ang bagong mando nga gipagawas ni Condrado Estrella III mahitungod sa revalidation o classification sa yuta, wala magpasabot nga nakadaog ang pikas nga grupo sa ilang pag-angkon sa maong luna. Ang 3,000 hektaryang educational reservation sa CMU gigamit alang sa instruction na panuki-duki program extensions o gaingon man production.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may Northern na Mindanao, lalaki suspek sa pagpamilag illegal nga droga nadakpan sa operasyon dito sa Lala PNP. Atong siren ang detalye gikan sa may Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Ranza Sumalinog.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Sa lungsod sa Lala, lain usab nga suspitsado sa pagbaligya sa illegal nga droga ang nadakpan. Matud pa usa ka 26 anyos nga lalaki ang nadakpan sa bypass operation nga gipegayon sa Lala MPS o Municipal Police Station. Atol sa kabuntagon kini Hulyo 30 sa Purok, Palkata, Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Ang nadakpan giilang nga si alias Pawix, residente sa nasampit nga barangay. Ipahayag batupas ka pulisan nga atol sa operasyon na kumpis kagikan sa suspek ang duha kasasye nga gituho ang syabo nga dunay kinatibukan nga gibanabanang timbang o gibugaton nga 5.10 gramos nga dunay standard drug price nga mukabat kini og 34,680 pesos. Samtang na-recover usab gikan sa suspek ang usa ka coin purse, sling bag o guban pa nga 500 pesos nga gigamit sa kapulisan isip bypass money. Ang operasyon gipangunahan ni Police Major Rando Salvacion, hepis ka pulisan sa Lala MPS, uban ang operatiba sa PDEO ug Regional Drug Enforcement Team ug Sican PMFC Mobile Force Company human sa koordinasyon sa PDEA. Sa pagkaroon ng nanas kustodiya sa kapulisan ang suspek samtang gipasakaan na utugmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil.
2: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gawbang Ren Sumalino gagikan Joy FM Pangil Bay. Maadyong bundag na sa itong mga taga-paramati dihang nga dapita sa Northern Mindanao. Samtang ginawat pa nato ang signal sa bagikan sa Joy FM Davao Oriental. Samtang balhog sa bilangguan ng usa ka lalaki human nga gikonsidera kining street level individual sa illegal nga droga human sa gipahigayon nga drug bypass operation ni atong adlaw nga niadtong nakalabay nga adlaw sa barangay poblasyon Valencia City, Bugidnon. Ang dinakpan mao si alias Tintin na 25 anyos kinsa nakwaan sa mga ebidensya atol sa operasyon. Lagip na ang upat ka pakete sa ginatuang shabu nga adunay kinadibok ang timbang nga 6.2 grams nga balor 42,000 pesos o saka coin purse o guban pang mga kombinasyon nga mga ebidensya nga pwede nga magamit sa maong
4: kalapasan. Kasong paglapas, Republic Act 5-11 sa Article 2 sa RA 9165 ang ipasaka sa naasuhing suspect samtang ang mga nakumpisang droga ang atuan na sa Bukidnon Provincial Forensic Unit alang sa qualitative o quantitative examination.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Luksuhan ta ang dugang taho. Gikan na ditong bahina sa may area sang Davao. Diin na ditong dapita sa may Davao Region. Atong siren mga dugang taho ditong dapita diin gi-remote ang 256 ka mga personal sa Police Regional Office sa 11. Atol sa simultaneous oath-taking donning o pinning of rank ceremony nga gipahigayon ni atong nakalabay nga adlaw sa PRO 11 Parade Ground sa Camp Sergeant Quintin Merecido dito sa Buhangin, Davao City. Gipangunahan ni PRO 11 Regional Director of Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang maong seremonya diin gipasidunggan ang dedikasyon katakos og pasalig sa mga personahe nga makabot gayud ang promosyon pinaagi sa regular nga promotion na program o merit based selection process sa kinadibukan 225 ka mga uniform personnel o 31 ka mga non-uniform personnel ang na-promote o natudlo sama sa tag-as nga rango. Gitambungan usaba ang kalihukan ni Napolcom Regional 11 Regional Director Maria Teresa Tuburan Pakudan o mga miyembro sa promotion board. Sa laki pa sa programa ang outtaking, donning o binning of rank sa pagbasa sa promotion orders o mensahe gikan sa regional director.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. 12 oras nga power interruption ipatuman sa NGCP o Dureco sa dakong bahin sa Davao Oriental. Sa ilang taong detalye, anaasan ninya gikan sa may Joy FM Davao Oriental si Erwin Umadhay.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Abang Erwin.
6: Nagpahimang no ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga doon ni 12 oras nga scheduled power interruption ugmang adlaw Agosto 1, 2026 sugod sa alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi sa dakong bahin sa probinsya sa Davao Oriental. Maapektuhan sa maong power interruption ang mga lungsod sa Buston, Katiil, Baganga, Caraga ug mga lugar padulong sa Barangay Zargua sa Manay. Sumala sa NGCP ang maong interruption kabahin sa annual preventive maintenance sa Bislig, Katiil, Baganga 69 kV transmission line. Lagip sa himuon ang pag-iilis sa mga naguba nga poste, corroded line o maintenance sa high voltage equipment sa Bislig substation aron mapadayon ang kasaligan o luwas nga supply sa kuryente. Samtang magpahigayon sa abang Davao Oriental Electric Cooperative o Dureco o mga ride-on activities, lakip na ang line rehabilitation o uban pang improvement works sulod sa ilahang franchise area. Gihangyo sa NGCP o Dureco ang publiko nga damundaan ang ilahang panginahanglan o isipon gihapon nga dunay kuryente ang tanang linya tungod kay posibleng nga mahuman ang maintenance o mabalik ang supply sa wala pa ang gikatakdang oras. Gipasiugda sa duha ka ahensya ang maong maintenance kabahin sa ilang panikamot aron masiguro ang mas lig-on, luwas o kasaligang nga serbisyo sa kuryente sa Davao Oriental. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:38, dagang salamat sa Erwin Umadhay. Samtang mukabat sa 90% ang gipahigayon o 90 ka mga operasyon ang gipahigayon sa PNP sa Davao del Norte atol sa pagbatuman nining oplan na pukot sa sasakyan ni adtong nakalabay nga adlaw isip kabahin sa pagbatuman sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code nga may kalabutan sa ordinansa sa nagkadaiyang lokal nga pangamahanan. Subay sa accomplishment report sa Davao del Norte Police Provincial Office, 78 ka mga citation ang na-issue sa nagkadaiyang operasyon samtang 16 ka kaso ang natala ubos sa TOP o uban pang kalapasan nga gilati sa report.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
21: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
18: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigis siya o inom o gantiba niya pig. Sakit man lang gihapon daw, nagahubag bumayo. Niya, nagkuhay siya puton, yung gi, butangan o si uwi, yung gihampong dito.
22: pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
21: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dili makatuo si Rino.

0: Standard Time sa dugang tudling sa adlaw nga mga balita nga probinsyal karong nga buntaga luksuhan ta ang dugang taho gikan na didto nga bahina sa may area sang Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Isusi sa Iligan City Youth Development Office kauban ng Department of Interior and Local Government sa Iligan ang assessment system aron masiguro ang performance sa tanang sangguniang kabataan councils dito sa ilang lungsod. Ang assessment adunay lain-laing aspeto sa pagduma sa SK officials, lagip ang good governance, pagduma sa pagpanalapi, pagpalambo sa organisasyon, mga gipasar nga legislasyon o mga implementasyon sa mga programa alang sa kabataan una. Nagilauman usab nga ang regular nga assessment makatabang sa pagpausbawa sa kalidad sa mga programa at proyekto nga direktang makabenepisyo ini ang mga kabatanunan gihapon didto sa ilang lungsod.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang sa atong tudling sa atong mga taho gidayag o gidayig sa Prison Ministry sa Diocese of Iligan ang kalampusan sa unang pagbasa sa Freedom Program Ordinance nga nagdinguha sa pagpaligon sa rehabilitation o reintegration sa persons deprived of liberty kon PDL dito sa mga lungsod atol sa Tigom sa Diocesan Pastoral Commission ning Milabay nga adlaw gipaning kamutan nga maduso ang maong ordinansa pinaagi sa BJMP Iligan City o sa City Councilor nga si Randy Ryan Ong nga nagatutok sa reintegration, empowerment, education, development o opportunities alang sa mga PDL suma sa Prison Ministry usa kini kadakong lakang sa pagpalambo sa restorative justice o paghatag og ikaduhang higayon sa mga gustong magbag-o sa ilang kinabuhi.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang usa ka driver nga naratol pag-abot sa checkpoint sa PNB nakuhaan og illegal nga droga sa Uzami sa City. Sayron ta ang report gikan sa Joy FM Northern Mindanao. Ana sa linya si Ranza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Pan sa kapulisan ang usa ka 44 anyos nga lalaki human kini nakuhaan og duha ka sachet nga giduho ang shabu dito sa gipahigayong checkpoint operation sa Dakbayan sa Uzamisa. Ang suspek nga atong tawagon na ila sa alias nga Jerry, residente sa Barangay Labo, Aloran, Misamis Occidental. Nagbiyahe matud pa paingon sa Uzami City ang suspek sa di nakaabot kini sa checkpoint. Sumala pa sa initial nga informasyon na matikdan na ang mga pulisa nga daw natarantah ang suspek o misulay pa unta kini pagdikay sa checkpoint. Tungod niini, gilayon siyang gipahunong sa mga otoridad aron susihon ang iyang mga dokumento ug sakyanan. Ato sa inspeksyon, nakitaan sa mga pulisa ang duha ka putos nga dunay sulod nga gidudahang syabo nga giingong nakaipit lamang sa iyahang mga gamit. Sa pagkaroon, anaana sa kustodiya sa Uzami City Police Station ang suspek samtang panipirayon usab ang pag-imbestiga o giandam na ang tukbang kaso ipasaka batok sa maong dinakpan. Nagpahinumdum usab ang kapulisan sa publiko nga magpadayon ang ilang checkpoint operation isip kabahin sa kampanya batok sa illegal nga druga o guban pang mga kriminalidad aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa daghang salamat Renzo Malinog gikan sa Joy FM Panggilbe.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa Dabao, gikumpirma karon sa Los Amigos sa PNP nga magian na ang dalan nga natabunaga yuta ug punog sagbot sa Tagakpan, Tubok District, Davao City. Nasayrang midahili ang gibarabarang duha kadupa nga yuta alas 12 sa Odon edong Hulyo at 30 kagahapon nga adlaw diin nakadala sab giniga kadaot sa pipila ka mga bahay sa mga lugar hinoon human lamang sa usa ka oras sa pagtinabangay sa mga otoridad ug katawhan daling nahin luan ang maong dapit.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Malayon karong kinasubay sa PNB ang hold upper nga nabakya sa iyang pagpang-hold up tungod ngay kay misukol man ang target ni ining bigdima sa Kabaluna, Panabo City, Davao del Norte alas 6:55 sa gabi. Gikanayon ni Chief Master Sergeant Rodney Villasancho, investigator on case, ang bigdima giilang si alias Noli. Samtang nagbantay sa iyang bugasan, giduol sa sospek nga nagsulob og helmet og bonnet dayong gitiunan sa armas. Matod pa, nisukol ang bidya mga misangpon sa pagdinumugay sa mga tao sa gawas sa tindahan human makasingit ang bidya sa pagpangayon.

0: ug tabang din si Bat ang sospek. Nasaran nga ang sospek walay nada nga kwarta human iyang gidali-dali o pagdali-dali nga pagsibat gamit ang iyang motorsiklo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga dito nga bahina sa may area gihapon sa Davao. Nagpasidaan si Congressman Paulo Pulong Duterte nga kinahanglang tumanon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang iyang mga gisaad nga buhaton na sanglit mataga oras matod ba kining pangitaon sa mga Davaoenyo. Sa opisyal nga pamahayag online, giuyuna ni Pulong ang mga plano nga gipresenta ni Dizon, labi na ang pagpataas sa duha ka metro sa Talumo River Dike. Nagpasalamat sab ang kongresista nga gilakip ang Davao City Flood Master Plan sa gisugyot nga 2027 National Budget sanglit makatabang matod pagini sa umaabot nga henerasyon. Apan padayon ang iyang pagpaningkamot nga tinud-on na kini sa opisyal sanglit daghan na matod pang proyektong giduso sa national nga panggamhanan. Apan wa paghihapon kini natuman hangtod ni kasamtangan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa dito nga bahina sa Davao, kahimsoga og talento gipakita sa Nutrition Month 2026 sa LGU Caraga. Atong sayron ang detalye gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Abang Erwin.
2: Malampusong gisaulog sa lokal nga pagkamahanan sa Caraga ang Nutrition Month Culmination 2026 nga dunay tema nga nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan sa Municipal Gymnasium kagahapong adlaw. Kabahin sa selebrasyon ang Nutri Exhibit din aktibog na apil ang mga barangay pinagi sa pagpasundayag sa nakalanglang lokal nga utanon na prutas ug mga masustansyang pagkaon nga ana sa ilang komunidad. Gipahigayon usab ang dance competition nga napakita sa talento, kusog ug aktibong partisipasyon sa mga residente isip suporta sa kampanya alang sa himsog nga panglawas ug aktibong panginabuhi. Sumala sa LGU Caraga, ang maong kalihukan nagtumong sa pagpasiugda sa kaminungdanon sa husong nutrisyon, regular nga pisikal nga kalihukan ug pagatiman sa kinaiyahan aron mapalig-on ang kahimsog ug kaayuhan sa matag pamilya ug sa tibuok komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan Davao. Samtang ang atong oras alas 5:49 na sa dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal dito nga bahina sa may area sang Barm. Unom ka mga kanhing miyembro sa violent extremist group o kinatibok ang 24 ka mga tagas nga kalibre sa armas ang formal nga gitahan sa 1st Mechanized Infantry Battalion sa barangay Medimbang, Dato Anggal Medimbang, Maginaron del Sur. Dungan na ang pagbalik sa ilang kagalingon sa unom ka mga kanhing rebelde voluntaryo usab nga mitahan ang mga residente o gitahan sa mga residente gikan sa munisipyo sa Talayan na gindulungan og Dato Anggal Medimbang ang 18 ka mga ilegal nga armas isip suporta sa kampanya sa gobyerno aron na makabot ang hapsay og seguridad nga lalawigan na personal nga gidawat sa 601st Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato og 1st Mechanized Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel William Sabado ang pagbalik-looba og mga gitahan nga armas isip kabahin sa reintegration program nagahatag ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD, Ministry of Social Services and Development, MPOS o lokal nga panggamhanan sa Talayan sa cash assistance o rice assistance sa mga kanhing rebelde aron nga matabangan silang makasubli pagtukod sa ilang kinabuhi.
1: Tinig ng Kanayunan,
0: samtang dinhing bahina sa Region 12, ipailaom sa consultation and validation sa Regional Communication and Advocacy Committee, Regional Office 12, ang lakang sa SOC Sergeant Communication and Advocacy Plan. Gipangunahan o pagkapangunahan sa Philippine Information Agency 12 o Department of Economy, Planning and Development kung DepDev 12 ang aktibidad isip kabahin sa pag-asapinal nining maong plano tumong sa ESCAP nga magsabing communication o advocacy framework sa tibuok SOC Sergeant aron nga magiyahan ang mga pagbatuman sa mga estratehiya sa komunikasyon sa ARCOM AD 11 isip support sa Regional Development Plan o guban pang mga programa sa pagpatuman nga ipatuman sa rehiyon. Gisgutan sa validation ang core narrative sa mga plano nga naghulagway sa samtangang kahimtang sa rehiyon. Mga naguna nga hagit mga estrategiya nga nakalatag aron nga matubag kini og mga ginalaumang kahimtang sa SOC Sergeant pagdanga sa tuig 2028.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:51 Philippine Standard Time, kadtong kinadibukang laray sa ato nga mga balitang probinsyal karong buntag. Sa ato nga pagbalik ang mga balitang lokal, ato nga ihatag kaninyo human lamang nga ining pipila sa ato nga mga pahinumdum.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
4: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki yung pangit. Ganyan, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
5: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
6: Ngano di ay pre?
5: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
6: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
5: Alangan pre. Ah nga lagi, uki kaayo.
6: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
5: Ganado capsule pre.
6: Sige pre, adto na ko kay mo palit na kog ganado capsule pre.
5: Ganado capsule.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:53 na Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Alang sa atong mga balitang lokal karong buntag, unahon tapag hagpat kining dugang taho gikan na dinhi sa atong probinsya. Dinhi sa atuang probinsya sa Cotabato. Samtang mipailawon sa lima ka adlaw nga swift water and flood rescue training ang 36 ka mga rescuers gikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa Barangay Hinatilan LGU o uban ang Barangay Hinatilan LGU ug Energy Development Corporation isip pagpangandam sa pagtubag sa mga insidente sa pagkalunod o pagbaha tumong sa pagbansay nga pakusgon ang abilidad sa mga rescuers sa pagsagip dini nga mga biktima sa suba, dagat, swimming resort o guwan pang mga dapit nga po pwede nga mapagan ining flash flood bago ang aktual nga pagbansay. May pailaw una ang mga partisipante na ring orientation na fitness test sa RC Martinez Resort sa Barangay Muaan na kung asa gi-susi ang ilang abilidad sa paglangoy. Isip ang nagunang rekisito sa water rescue operation. Gipahigayon ang actual field exercise sa Rico River sa munisipyo sa Magbet aron nga mahasasan ang ilang abilidad sa luwas o paspas nga pagsapupungan sa tubig. Nagserbing instructor ang EDC training team sa nasangbit nga pagbansay nga gipahigayon ni adtong nakalabay nga adlaw. Sigun sa City Government, importante ang nasangpin nga training aron na hingpit pa nga mapakusog ang abilidad sa mga responders o matubag ang emergency o mga kalit-kalit nga mga panghitabo kalambigit sa tubig.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:54 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong taho karong buntag, ha? Gikan na gihapon din sa atong lokalidad diin arestado ang usa ka high value individual human nga nakumbiska ang ginadudahan nga shabu o drug paraphernalia sa ginpagayon nga search sa warrant operation sa Borok Antorium A Barangay Poblasyon Matalama Cotabato kagahapon sa buntag. Ang PNP gila ang dinakpan nga si alias Loyloy 47 anyos sa ginpagayon ng operasyon sa hinirsang puwersa sa Matalama Municipal Police Station na police sa provincial office sa provincial drug enforcement unit sa provincial intelligence unit ubang unit sa PNP. Ang operasyon na kumpiska ang 2 ka gramo sa ginudahang shabu nga ana sa 13,000 pesos o sa ka digital weighing scale o sa ka improvised glass tube tutor nga ginagamit matud pa sa illegal nga droga. Sigon kang Brigadier General Alan Manibog, acting regional director sa Police Regional Office 12, padayon gihapon ang pagpalig-on sa kampanya batok sa illegal nga droga aron nga mapabiling luwas ang komunidad batok ni ining maong mga binuhatan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:56 ang atong oras, samtang dito gihapon nga bahina sa may area sa Matalam, usa ka sibilyan ang namatay samtang usa pa ang naangol. Human madamay nining gakahitabong engkwentro sa barangay Estado Matalam gikan ni adto nga nakalabay nga adlaw. Subay sa naunang impormasyon, nagsugod ang binayluay sa buto bandang udto ug milong tagini hangtod sa isa gabi. Nailhang namatay ang sibilyan kung si Elmer Viajante. Sigon sa report, papauli na matod pa siya gikan sa iyang uma sa sitio Esmara dihang napagan sa bala taliwala sa maong kagubot. Usaba ka sibilyan ang naangol o kasamtangang ginatambangalan sa bahay tambalanan. Padayon pa ang pagpaligayon nining investigasyon sa Matara Municipal Police Station. Kauban ang 48th Infantry Battalion arang mapunting ang pag-ila ni ining mga nagkaengkwentro o maberibika kung aduman na bay namatay o naangol sa magkaatbang grupo. Tungod sa insidente, daghang mga residente sa barangay Estado ang milalin nga na sa ilang bahay sa ilang panimay. Sa kabalakang madamay gayod ni ining maong gubot, nanawagan karong mga residente sa mga natungdang ahensya nga unta marisuba gilayon kining maong panagabingkin.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:57 Philippine Standard Time. Samtang makita gayon sa lagway sa mga magtutungha sa barangay ang kalipay human nga makadawat kinig usa ka libo nga educational subsidy gikan sa lokal nga pangamanan sa Kidapawan. Buntag kagahapon adlaw mismo mga empleyado sa City Treasurer Office ang naghatag nining 1,000 pesos sa kinadibok ang 1,550 ka mga learners. Kinadibok ang ihap niini nga mga magtutudla magtutungha gikan sa kindergarten hangtod sa senior high school nga mga magtutungha sa Manungol Elementary School ug Manungol National High School. Personal nga nagpaabot sa pagpasalamat si Chairman Morgana Melodias nga naa sa City Government tungod sa paghatag nining subsidiya. Makatabang matulbag ini nga nasa pang adlaw-adlaw nga galasuson sa mga learner ug dugang na usab nga kapasidad aron na makapalit sa dugang uniforme ug mga school supplies. Makadawatan ini ang tanang mga learners dinhi sa Kidapawan City samtang nagapadayon pagayod ang paningkamot sa City Government nga kini ang ma-schedule ning buwan hangtod sa sunod nga buwan sa Agosto. Samtang dugang atudling sa atong mga taho karong buntaga, gibisita kagahapon sa hapon ni Governor Emilio Mendoza, dungan ang 602nd Brigade Commander nga si Brigadier General Ricky Bunayog o Karabato Police sa Provincial Director nga si Colonel Ramil Hujilla, ang mga residente sa Barangay Estado Matalam nga kasamtangang ana sa evacuation center sa nasangpin nga baryo o sa San Roque Gym sa Kidapawan City tungod sa gubot nga miulbo didtong dapita. Sa pagbisita sa gobernador, gikumusta niini ang kahimtang sa mga pamilyang milalin o gisiguro ang ilang kaluwasan o kaayo samtang nagpabilin sa evacuation centers. Nakiglambigit na usab siya sa lokal nga mga opisyal o ahensya nga nakatutok sa sitwasyon na aron nga mapaniguro ang padayong paghatag nga nasa gikinahanglang tabang o suporta sa mga apektadong residente. Sa naunang hinabang, giatasan na usaba sa gobernadora ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga maghatod nining sleeping kits o magbutang sa modular tents sa evacuation site alang sa kaluwasan sa mga pamilyang apektado. Anaa sa nasangpit nga pagbisita sila Matalam Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Marvin Hugos o 48th IB Battalion Commander Lieutenant Colonel Erwin Dumaghan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sigala alas 5:59 na Philippine Standard Time. Kadto ang kinadibukan sa atong mga laray sa atong mga balita. Unang huna sa programa nga Tinig ng Bayan karong adlaw nga Biyernes sa petsa 31 uwing adlaw ning buwan sa Hulyo tuig 2026. Samtang adunay pahibaw di ang Kotelco ha. Ginapahibaw ang tanang miyembro konsumante ni ini ginapabalo sa Kotelco sa publiko. Ang Energy Regulatory Commission nagpadigayon og paglatid nining ERC case number 2026-093RC. May kalambigitan sa joint application for the approval of the Emergency Power Supply Agreement tali sa Malita Power Incorporated o Karabato Electric Cooperative Incorporated. Isikubahin sa proseso, magpadigayon ang ERC og virtual hearings sa Kotelco Main Office Manubuan, Matalam. Ang schedule, August 11, 2026, alas 2 sa hapon. Mao ang determination of compliance with jurisdictional requirements o expository presentation. August 18, alas 2 gihapon sa hapon, pre-trial conference o presentation of evidence. Maong lakang ang kabahin sa legal o regulatory process aron nga masusi ang nasangpit nga emergency power supply agreement. Impunto alas 6 ang atong oras sigala. Dagang salamat sa inyong pagpalamati niining atong tulumanon. Gikan din sa may Joy FM Apangil Bay. Dang salamat og Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan. Kina si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Gipamatud ani Dani Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka simana, naayo dayon. Wala na to ko ang hubag sa tiil.
3: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
8: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
9: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
8: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
1: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
10: 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
10: Maayong buntag mga katinig, welcome to sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Makulimlim, foggy morning mga katinig, adlaw nga Biyernes sa TGIF, katapos ang adlaw sa bulan sa Hulyo. So mga katinig, kini si Tinig Dos Romy Luspan yung makauban ug ang atuang partner.
11: Yes, Tinig Dos Ruby Padilla so nagaingon. Good morning. Ubani kami ninyo sulod sa usa ka oras.
10: Aha, mga katinig 40. Daghan na pud kayo mga panghitabo no kay diha sa dili sa tuwa, diha sa Matalam no. Adunay mga namakwit sa barangay estado tungod ni aning usa ka panghitabo nga adunay na in town nakabsan og kinabuhi og usa ka naangol. Kini is a long drawn ano na ni siya, a land conflict no, nga dati ato naning ginahangyo ang ato ang provincial government nga it has to be addressed nga kanang appeal ang tanang government agencies sa adunay daghang mga attempts na nga ano, ayuso ni.
11: Yes,
10: pero
11: ma-remember gani na ako kaubang dos, no? Gipatawag na mismo ni Governor Lala ang mga katawhan sa Malinan, estado, katong mga warring factions, no? Gilingkuran, and I think, I'm sure, nga appeal ang leadership sa MILF na invite na ni Ani, sila Mayor Oscar Valdivieso, kinapawan Mayor Paulo Evangelista, o naay mga nakam-up. But I don't know, asa na po nagkaroon o...
10: Na-involve pa mga courts ni Ani.
11: Yes. Oh,
10: DENR, DAR.
11: Nga nung di mangyud ni ma sulbad-sulbad, no? Unsay na nga mga nagpaluyong problema, Ani. Are there double issuances of title? Unsa ba ni?
10: No? Isa na nga nakita itong niaging mga paghisgot diri, no? Adunay nagpatong-patong ang mga titulo. That's why... the DAR, no? Department of Agrarian Reform o kining DENR had to be put on board.
11: Yes.
10: Okay.
11: O dili lang ang ano DOS ang nagabakwit. Karon estado. Ang Malinan, always and ever nagabakwit na gani ang gym sa Barangay Amas, nahimo gyud na nila tawon nga
10: evacuation
11: center, no? So, anong di gyud ma-hitballs ay? Unsa gyud problema ani, no? Is there a historical injustice?
10: Muraga, very complicated siya nga issue because historical injustice and then nagsanga-sanga na aduna na
11: sa mga titulo.
10: Aduna na semblance pud of a clan war. But anyway, masubo na nga hitabo, magpadaan kita nga manghinaot ng unta. Once and for all, matagaan na o kasulbaran ka na nga pa problema. But tungadto ta sa usa ka maayong balita karong adlaw kay magtapok-tapok atong mga kababayenan.
11: This is convergence.
10: Convergence sa mga kababayenan. Atong siren mismo, gikan sa organizer niya ni naasali niya si Mylin Joy Alilia Mino o siya sa Gender and Equality Advocacy Officer. So, few flafus sa Mylin Joy.
11: Oy, alam na alam mo ang blaan. Good morning, Mylin.
10: Okay. Mylin. Few flafus. Few tiga mo, dun flanok go.
11: Hindi na ko kabalo, ano. Mas expert ka di ay sa blaan.
10: Mylin, kumusta? Aduna kay usa kada kong aktibidad karon. I think this is very laudable kay you will be mobilizing women all over Kuan Banida province.
11: Cotabato province part sa diocese of coverage area ng Diocese of Kidapawan, Sir Rom.
10: Sige.
11: Good morning, May.
12: Good morning po. Morning activity. Daghan ka mga participants coming from different municipalities. Under sa North Cotabato and also na atay gikan sa Sultan Kudarat, which is Colombia. So kaninga pa nagtigom, nahitungod kini sa continuation, no, about sa programa sa kababaihan. Then kauban gihapon nato in partnership with the government agencies coming from DOLE, DTI, na istoryahan kung unsa ang paglabi, unsa ang mga mandate gikan sa ilaha. Ay isa po sa program na to sa under second SP ang paghatag gihapon o pagtulon ano mga training on how are they going to lobby their concerns and issues gikan sa communities po. Yes. And afterwards after any activity sila nagihapon kaya ang taong mga participants is mga women leaders and members gikan sa mga communities po sa North Cotabato.
11: Yes, may no. Yes, May. Usa kini ka laudable move sama sa ingon ni Kaubang Dos, no? Tungod kay gitapok ang mga kababayenan og in partnership giimbitahan usab ang nagkadayang ahensya sa panggamhanan nga dunay specific programs for women para bang i-connect ang kababayenan ngadto sa mga ahensya labi na kay these women are coming from the grassroots, no? Katong medyo layo-layo sa maingon nato mga opportunities. Sa imong tanaw, mga more or less, pila ka participants ang expected ani Miss Mylin?
12: Actually, ang expected participants nato po is 50 packs, pero daghan din pag mga participants kasi nagkalain-lain na mga municipalities or communities po dere sa Kidapawan.
10: Daghan og ano, daghan og isyu ang ato ang mga kababayenan. Unsa ang main nga tumong ni aning maong panagtapok?
12: Ang main nga tumong ko ani sir is after ani makabalo na sila kung asa sila moadto o nga mga agency sa ilahang paglabi sa ilahang mga issues and concerns po.
10: Mm-hmm.
12: Kay mostly sa ato ang mga kababayenan ay nakabalo kung asa ba dapat sila mag-adto kung naa sila yung mga kinahanglan ng mga agency. Pero kadaghanin kayo sa uban nga wala yung makabalo.
11: Yes, so appeal ni ani Miss Mai alimbawa cases sa violence against women, appeal ba ani na nakaimbita ba kita ugikan sa Philippine National Police sa ilang women's desk, issue sa bugas nakaimbita ba kita sa National Food Authority para masayod po sila unsay mga laudable program sa mga agencies sama ni ani?
12: Opo, opo, nakahatag ta og letter sa NFA o sa PNP po. Hatag gihapon kita o letter of invitation sa Peso, Kidapawan.
11: Katong mga mananumay o glubi, May, naka-invite ba kita sa Philippine Coconut Authority para masabtan sa nila, labi na kay women, security sa ilahang pagpananom, at the same time, na-scholarship program po ng PCA, were they invited?
12: Opo, opo ma'am. Isa po na sa ato ang mga target pod nga gihatagan nato og letters o invitational letter po.
11: Yes, sa kalisod sa kinabuhi may lagyo no, naay Arakan, naay Antipas, naay gagikan sa Colombia, ang gikan sa Sultan Kudarat og syempre sa mga dinhi mas duol-duol na. Pero mas secure tungod kay ang problema sa ubang kababayenan, ultimo bugas, lisod mi, pasahi pa kaha. Paano how do we expect nga makatigom og 50 labi na kung hisgutanan sa pasahe?
12: Nakatigom kita og 50 through because last time naatay mga participants gihapon no nga katong about sa gitok nato ang giorganize nato ang provincial women under Icon SP. So ang atong mga participants gikan gihapon dito ang mga participants nga nag-join, and also we created some organizations in yes. Association sa mga babayenan.
11: Yeah, refunded ba? May?
12: Tan gihapon. Opo.
11: Tagaan ba sila pasahe para makaabot din he?
12: Yes po. Ang pamasahe nato is refundable coming from the fund of Iconist people.
10: Mm-hmm. While we appreciate the effort, no, laudable pa yun pa nato, pero somehow murag sad po. Sad because, matod pa nimo, ang usa ka nagunang tumong ni ani is makabalo ang ato ang mga kababayenan kung asa nila ipasangat ang ilahang mga sumbong. Kaya base aning imgingon, murag, di ba late na ka? Never. It's late. Better. It's better. Ang sa tingin lang?
11: Better late than never.
10: Pero bitaw, good siyang effort, pero don't you feel nga ano na, long overdue na dapat ni, because sa pagkakaroon ng atong mga kababainan, bisan ka ng ingon nila ka ng fake news ang number one, og mas grabe daw nga affected niya ng fake news mga kababaihan daw. So, ingana naka-advance ang ubang mga
11: ang teknolohiya sa disinformation.
10: So, kinsa na, Maylin, no? Maylin?
11: Maylin, yes.
10: Gusto ka mag-comment ato? Dili ba too late na? But, anyway.
11: Yes. Actually, yes, May.
12: Dili mo siya, ay, ang pag-learn mang God sa kabutang, ay, itasipin kung pinabay mong edad, kung pila na ang imuhang o kung sa iyong posisyon dira as long as you're interested na to natabangan imuhang isig kaingon sa imuhang community labi na sa kababayenhan.
10: Mm-hmm.
12: Kay mostly kababayenhan di mas interested nga mawakin na itong panagtikom kay dili lang instead na mag-chismis kita no, sa mga butang na nasa itong palibot. Ang atong panagtigong himo na lang nato as a training ground sa atong mga kauban through this mga training and seminars na ginhatag po sa atong mga agencies or government agencies or mga NGOs.
10: Yes. Daghan mong mga IP participants yan eh? Of the 50, yes, mga pila ang IP yan eh? Inabay 50%, 25%?
12: 60% or halos kato nga po sa atong participants is IP and ang iban is Christian po.
10: Mm-hmm.
11: Yes,
10: kung sa mga tribo? Blaan, of course.
12: Blaan de. Naatay.
10: Manubo.
12: Kalayan.
10: Kalayan.
12: Opo, taga-Matala.
11: Taga-Matala.
12: Diverse community. May diverse cultures po ang atong mga. Naagihapon tayo yung Moro, sir.
10: Ay bang sa Moro.
11: Yes. Okay. May, mangutana ko, May, naana ba yung mga trainings sa pagbansay, sa skill o kining livelihood? Nakasugod na ba ang inyong grupo?
12: Yes po. Actually, naatay na-organize po under sa IBPES, Integrated Women Empowerment, Peace and Human Rights and Environmental Sustainability. Unang ka grupo po sa Kababayanan, which is nag-atag kita og mga training. Nakaangkod gihapon sa ilahang communities. Halimbawa, kani ato ang mga sarian. Sa ubang community, naghatag kita og sari-sari store. Then sa ubang community, naghatag gihapon kita og training about sa ilahang food processing, just like calamansi juice. Then,
11: how about sa cultural, on their cultural aspect? Like pagpabalik sa kultura, paghimo mga beads, mga sinina. Nabay, nga ana, nga paningkamot ang grupo?
12: Naagi hapon po. So, isa po na sa ato ang ginatagan po ang pagtagad kaming pag-develop o paghimo aning mga cultural costumes. No? So, sa karon nga panahon, isa kahimo na po sila. So, they only need po is kung unsaon nila pag-market sa ilahang ginabuhat kung unsaon nila pagbaligya.
11: Will that be a part ng paningkamot ng ICON? Appeal ba na?
12: Yes.
11: Nga tabangan sila sa marketing? Huwag i-connect sa mga agencies that could be of help.
12: Dili lang po siya naka-anchored. Daghan siya aspects na naka-anchored po sa ato ang culture. Wala lang gihapon siya naka-focus sa ato ang panaghimo o mga gamit o mga sinina. Naka-focus po kita sa kung saan nila pag improve o saan nila pag empowered sa ilang mga kauban through their cultures. Then, nagsitudlo gihapon ang ato ang music ni SP sa pagsayaw o sa pagtugtog o mga musical instruments ato mga lumad po.
11: So, balik kultura. Oo. Oo. Sige, May. Karon ang kahigayunan. Napakay question ka ubang dos?
10: Wala na. Dahil salamat, sige, May Lynn.
11: Yes, May. Panawagan na lang, May, sa inyong himuong activity karong adlawa.
12: Okay, so ang akong panawagan or pasalamat, no? Pasalamat na lang po sa karon nga kabuntagon. Sa ato ang mga participants, I would like to say thank you sa inyong pag-join and also sa ato mga government agencies na willing din mag-support sa ato ang mga program. Daghan kayong salamat and we are hoping na continue ang ato ang partnership and God bless everyone.
10: Mm-hmm. Mato ka, mga katinig, ang tingog ni Maylin Joy Aldili Mino, usa siya ka advocacy officer diha sa ICON SP, usa ka ng government organization backed by the church diri sa nakabase sa North Cotabato. Anyway, kaubang 40,
11: yes,
10: murag appeal ka, speaker ka ni unya ba?
11: Sayaw lang ko, dos.
10: Anyway, gahapong alawa ito nakahinabi si, gahapon, no? Gabi. Kahinabi na ito si spokesperson na dating kongresista Robert Ace Barbers. Si Robert Ace Barbers, mga katinig, taga Mindanao ni, taga Surigao, no? Og si Robert Ace Barbers, usa siya sa mga tigpamaba ni ining prosecution sa impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. But syempre pagkita nato nagpamaagi nga inyuhang madungog ang ato ang pakikinabi kang Ace Barbers. Mga katinig, ato pong tagaagi gayon kining mga panghitabo diha sa Bangsamoro Autonomous sa Region in Muslim Mindanao kay gahapong adlaw, mga katinig, nagsugod na ang campaign period para sa first parliamentary election diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Adunay daghang mga at stake, no, nga mga offices, and I realize, no, akong pagbasa-basa, nakita na ko adunay sectoral representative na ay women, na ay ulama, na ay mga settlers, og aduna po ay mga representative sa kada district. So, initially nahisgutan na ito ni with the Commission on Elections sa Regional Director Ray Sumalipaw. Og lisod lang i-memorize kung kaisa lang ato istoryahan kaya sa kadaghan sa mga at stake there is maong election. Nakahinabi sab na to in the past ang Lente, no? Mahitungod niya ni Lente is a non-government organization that is extending legal assistance and monitoring including information dissemination campaign about the BARM election, no?
11: O ga-monitor pod sila dos.
10: Nag-monitor pod sila. So atong kinsay atohang madakpan ani sa ilaha karon ang atong mga kaubanan pod si tinig 30 o 24 nangita pog mga dakpon nun diha. So pagpadakop na mo kay once nga madakpan mo luoy kayo mo panghatagan mo Gyaki products.
11: So dako pa more.
10: Dako pa more. But meantime, unsay take na to? Well, ginahulat na to ni nga to ang mga interviewee. Unsay take ni mo kaubang 40 sa nahitabo nga ano, proseso diha sa impeachment sa Senado?
11: Yes, nagkadugay. Pero ang atong observation, daghan man ka itong objection, no? Nagkadugay, medyo nagkahamloy. Kay,
10: kay wala yung objection.
11: Less na ang objection, no? Pero unta, ang expectation, dako nga porsyento, niabot ng 86 sa mga Filipinos kaubang dos.
10: Ang
11: paborgid sila nga ang hearing, ipadayon gyud no ang pagtuki gyud mas mag, maglalumpa. This is nationwide. Pero dinhi sa Mindanao mas lesser kay naa lang ata sa 82 if I'm not mistaken.
10: But 82 sa Mindanao is
11: taas
10: a big number.
11: Imagine ni exceed sa 50% no. Og nalipay kita dos nga ang ilaha dili judgmental. Wala pa judgment ang ilaha. Kuan lang, ipadayon ang hearing, ipadayon atos ang pag-ukab.
10: Ato sa ngadungan ni siya, Atty. Ray Sumalipaw, kayo malupad na daw ko noon.
11: Ayaw, mauba. Sige.
10: Mayong muntag, Atty. Welcome sa Tinig ng Bayan.
11: Good morning, Atty. Ray.
13: Mayong muntag niya, laban na gusto sa mga tikominaw. Mayong muntag sa kanan.
10: Dungog ta sa, at least mga 14 of 18 provinces in Mindanao, including BARM. Attorney, kumusta? Nagsugod na ang kampanya kahapon, di ba?
13: Yes, tinawag yun na. Nagsugod kahapon at it will run through September 12. So hangtod sa September 12 ang atong campaign period.
11: So how was the first day, attorney?
13: So far, as of now, wala kayong narinig na report na may mga toward incident. And of course, nire-remind natin, i-remind natin ang mga kandidato na unta sila maging modelo, no? Nga di sila mag-violate sa mga rules and regulation para dito sa itong campaign period. So I said, sa buong buwan, wala pang na-receive na ito na report of untoward incident.
10: What are your expectations and what worst possible scenario na imuhang gipangandaman?
13: Na nakita nato nga pila ka okasyon o higayon ang atong first bang Samoro parliamentary election na postponed. So ang matag postponement may ni kita nag-prepare yun. And even our candidates din nag-andam para sa atong eleksyon. So we are expecting na tanan mutumang yun sa atong mga regulasyon na giyata sa atong Commission on Elections and of course sa uban pang mga balaod na gipasan sa atong Kongreso. We are expecting na tungod sa ka-importante o tungod sa mahalaga and historical event kina itong first bang sa Samoro parliamentary election ang tanan mo cooperate with.
10: While napatay kamay ng panahon, Atty. Pila gani ka offices, pila ka post ang at stake?
13: Actually, parliament lamang ang atong paghahinuan ng eleksyon. Unang-una, akin ang gitawag niya district representatives. Matag district, I don't know, 32 districts have Intiro nga barm, diriyon kini, and sa Matag District, line-line ang ato mga kandidato, mukha na ang una.
10: So,
13: 32 kini. Ikaduha,
10: in every district, ato, attorney, in every district, pila ang district representative nga kuhaon?
13: Usara ka na.
10: Okay, one.
13: According to the law. And ikaduha, ang ato regional parliamentary political parties, which actually 40 ka membro kini, so 40 ang piliyon, and ang atong piliyon ini ang mga partido nga nagpadala o nagatag o manominis nila, so 40 kini. And last of now, we have 13 regional parliamentary political parties vying for this position. Ang ikatulong membro sa atong parliament mo kining sectoral organization. So kining sectoral organization ang lima ni ini pagapiliyon usab sa intiro ng mga butante sa BARM. Mokin na itong women's, youth, settlers, and of course, ang atong
10: ulama.
13: Ulama, that's right, and traditional leaders. Ang atong non-Moro, indigenous peoples, pagapiliyon, yun is asimbliya. So, separate yun sa atong national non-Moro, indigenous peoples, kaya ang upili kanila ang mga asimbliya, membro sa assembly sa Matag organization.
10: Mm-hmm. Counting your enumeration, attorney, that is a total of 77, am I right?
13: 80 ka membro ang composition of the parliament. 32 ang atong district representative, 40 ang atong regional parliamentary political parties, o 8 ang ating sectoral organization. Kaya kaning unang mga sektor, usan ini in MIP, duha man ang piliyon sa asimbliya, o kining asa settlers, no? Duha usab ka membro sa parliament ang piliyon at large or antanang butante.
10: Uh-huh. Once elected, attorney, the parliament will convene and will elect the how will it say tawag na nila oy minister,
13: chief minister, magpili og chief minister. Gayon, ini-convene sa 80 ka-membro sa atong parliament, magbutuhan sila, magpili sila kung kinsang humuon na chief minister.
10: Mm-hmm.
11: From among themselves, attorney?
10: Is everybody, sir, tanan bang member sa parliament nga mudaog is qualified to run for chief minister?
13: Yes, that's right. Kada usan ini mudaog, ma-independent pa, may party, pwede nga magpapili na chief minister or imuong leader sa parliament.
10: So, bisan sectoral representative lang imong gidaganan once you become a member of parliament? Okay. Attorney, daghan pa nang pangutana, but we understand, we were told nga mulupaday na ka, so we won't take much of your time, but we hope sa sunod na mga higayon magka-istorya gihapon kita dere.
13: Dagan salamat guys sa ginaya opportunity. We will come this and of course para maitabot nato sa atong mga listeners ang importante, ang kahalagahan, labaw na yun, ang obligasyon sa atong mga butante. Dagan salamat ug maimbot sa tanan.
10: Mhm. Bango ka to ang tingog ni Attorney Ray Sumalipaw, ang regional director diha sa at unta pa ngayon sa hapon kinsa kining mga provincial directors, no, kay natay Maguindanao North, Maguindanao del Sur, natay Lanao Norte, Lanao del Sur, na pud ni mga provincial COMELEC officers and kining SGA. Unsa kahay set up aning SGA? Kung wala lang ito nagdali si attorney ato ning but promise
11: yes next time pagbabalik no? So race against time si attorney kay na I flight.
10: Okay ang anay ano no 80 tanda yang at stake ng mga offices, pero kini mga katinig aduna po yung mga 32 ni ani ka district, 32 ka distrito, so usa ka representative kada distrito, that would mean 32 district representatives sa og adunay 40 ka regional
11: og 8 ka sectoral organizations.
10: 8 ka sectoral,
11: and upon winning equal tanan ilang opportunity. Pwedeng mapili katong ingon niya bisag sa sector, no, kung kusog ang ilang sector sa ulama, no. Asa nabutang dinhi ang MILF og MNLF?
10: Actually, wala qualification whether MILF or MNLF ka, but kining mga political parties, mention niya there are 13 political parties. One of these parties, kining UBJP, United Bangsamoro Justice Party. Mm. Mawag yun ni siya ang nag-unang partido sa MILF. But there are other MILF members nga sa pagkakaroon, naana sila sa federal federal party. Sa pangalan ni? Bangsamoro Federal Party. Anyway, ato nang balikan nun niya, kaya nasa linya ang ato ang mga kaubanan, si Tinig 30 o si Tinig 24. 30.
1: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot, aron mo daog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
10: 30.
14: Good morning.
10: May buntag.
11: Good morning.
14: May buntag sa mga suking tingkamina na to sa akong programa sa 102.3 Joy FM. No? So, karoon, nag-lari-lari-ta. Baktas-baktas. Ano na tayo nadakpan yun? Nga naminaw. Nagka-tune in yun sila. Ilang radio station sa Joy FM karong buntaga. O, siya, itong kamutan na
10: siya. Dali lang. Asa mo dapit? Asa mo gidala sa Ginoo, inyong mga tiil?
14: Asa mo da? Asa nga?
11: Peres Kidapawan?
14: Kaya yun, sa Upper Kalaisan, sa pagkakaroon, nani sa Dirisan Juan, sa Mega Market. O, nilagin na tayo mga trabaho, kadlawang sa magmata, kay nilagin ka rin diri, ha? So, di ko makikayan ba nga, medyo sa ika itong nakaisin sa tuyan, gaya no?
10: Dali lang. Kinsa ka rin.
11: Ang dinakpa na nila ng nag-istorya. Dos, no?
10: Mag-ila-ila sa ta.
11: Sir, morning.
14: Antonio, no? Kaya Antonio.
10: Antonio. Tony.
14: Sa inyong mga panahon, aming mga verbal ninyo, sa pinodang, gamit ko kuha na dyan. Bali, upat na klase dyan kung nagamit eh.
10: Upat na klase dyan?
14: Number 1 dito, hindi na dito, kaning yaki.
10: Medyo taas ang yung sugar?
14: Kaning cool.
10: Blood sugar?
14: Sabi na ito, tama lagi ah. Gamit dito oil na herbal o, na yaki. Sa kaning gilungga na po, atay, magduman dyan yung duha dyan. Pero hindi na gilungga kaya sa edad na po, hindi na dyan makaya. Hindi malikayan nga nang kakaontag ka ng mga bawal ba?
10: Pila na edad nyo mo, Ton?
11: Ton, pila na da edad ni mo?
10: Ton? Hindi mo siguro to.
11: Murag 60. Murag 60.
14: Kaya chinta na dyan ko.
11: Ako'y unang katagla.
14: Murag hindi na makaya, medyo luya-luya na yun ba?
10: Hindi
14: na katabang ni mo, sir, no? So, thank you. Ito, nag-tune in din mo sa Joy FM, no? Nag-tune in yun, labi na yun sa balay yun. Kadlaon, awa na. Sa ganyan, mula to ganyan yun, guys. Okay, mag-abot ang tune.
10: Nag-tune on.
14: Airport lang mo na yung mga game, guys.
10: Ano? Ton? Sige, manday ka nag-tune in sa, ano, sa Joy FM. Kung siya pangalan ni Tinig 40? Nasakpan ka, Ton. Kasi pangalan na Tinig 40, Ton?
11: Ding na, Ton. Bago na mag-una siya. Di mo na siya karahan.
10: Murag na i-coach niya ba? Anyway, Ton, ang ato ang Tinig 40, si Ruby Padilla Season.
11: Og ang atong dos, kagawkaw na taron, Ton. Di na ta kagawad, kagawkaw. Og ang Tinig dos, Romy Ilosfa.
14: Kaya na, ma'am, gay, kuwan manggod, bali, simpe, umiyagi ba yan? Kaya ba, ang true, wala din ngayon mag-permisay mo ha, yun. Butar din niyo.
10: Huwag yun mulang gawin.
11: Kanang joy na taron, malipayo na. Sige, no problems, Ton. Ton, ang atong dos, lain kong dili, si ang Tinig dos, Romy Ilosfa. Ang banggiitan.
10: Sagdi lang siya, Ton. Anyway, Ton, daghang salamat. Trahin ta.
15: Okay, kaubang karamito. Kaya itungod si Sir Namino sa itong programa. Kadawag ni Sir Serpentina at sponsor ka ron.
10: O, wow.
15: Kapiyaking 15-1.
11: Wow. So, kapi-kapi na.
10: Sige, 30. Dagan salamat, 30.
15: Okay.
11: 30 o 24. Salamat, Punton.
15: Nadakpan yun. Salamat kayo. So, ang akong kauban kanunay sa pagsuri ito, Tinig 24, si Tinig Dani, Tinig si Tinig 30, Junior Ate, para sa Tinig ng Bayan. Salamat kayo, mga kauban kanunay sa Lobby.
10: Ayan yung gutta ng pagkaon diya sa karinderya ni Tony, ha?
15: Sikwati lang, magsikwati o kape.
10: Ayay ka, palaway pa, Mor.
16: Tumayan mo.
10: Papotumaya, ayaw magpalaway. Ay, walang itahon mo. Napa may trabaho na rin.
11: Gani. Tugnaw ra ba, no? Maayog yun ang tsukwate, pero ayaw yun mo kailad. Kaya abi ninyo bugnaw. Init di ay.
10: Paso ng di lang. Yes. Anyway.
11: So, ayaw mo di ha. Maayong paghigop. Maayong paggamit po sa Yaki Products, Sir Tony.
10: Mm-hmm. Balikan na to. Oh, magkatos ang pagtagad na itong pipila ka mga pahinom doon. Mabalik kita dayon human sa pipila lang. Gamay lang mo ni.
17: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
9: Tungoy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
17: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
18: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
17: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
19: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, akong pamati.
17: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
18: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba yung akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang na ng katol-katol, gaya sa akong lawas ka ng sapa man to na ko nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
20: Sweetheart, ready na!
21: Wow, ka-sweet ba, oy?
20: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
21: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
20: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
21: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
20: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
21: Unya, sweetheart, ha?
10: Paminawan ang atong pakighinabi kang Congressman Robert Ace Barbers ang tigpamaba sa prosecution sa impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte.
2: Spokesman, ang ibig sabihin niyan ay lahat ng mga usaping legal na nangyari sa loob ng impeachment court, kung mayroong mga katanungan ay siya ang assigned na sumagot at magpaliwanag, no? Yung ibang spokesman kagaya ni Rene Co, ni Congressman Zia Adjong,

0: we should explain to the people in the most understandable way possible, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung hindi technical na pagkaka kwento, no? Yun ang ating objective, kaya marami ang nagtutulong nang sa ganun ay maipaliwanag sa ating mga kababayan
1: kung mm-hmm.
0: itong usaping ito.
1: Natutuwa po tayo taga Mindanao dahil dalawa kayo ni Kung Zeya ang nandiyan. Pero ang tanong po, paano po kayong napunta riyan? Alam po natin na nung panahon nung Quadcom, napaka-aktibo nyo sa mga investigasyon. But ngayon, hindi na po kayo incumbent congressman, but you're still there. Were you invited?
0: Yes, I was invited, no, by the Committee on Justice chairperson, si Congresswoman Jinky Luistro, at ang ating speaker of the House of Representatives, na kung maaari makatulong ako ng konti sa aking experience diyan sa impeachment, dito sa impeachment na gaganapin, no. Kung kaya't ako'y pumayag because sa aking paniwala dapat talaga maintindihan, no, ng ating mga kababayan kung ano ba itong usapin ng impeachment sa ngayon, no.
1: Mm-hmm.
0: Ito, dahil maraming nagsasabi ito'y politika, hindi po ito politika. This is about constitutional process. This is about the accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas. At higit sa lahat, ito ang tinatawag na due process.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman pwede kasi na mag-aakusa sila sa ating pangalawang pangulo, pero wala namang paglilitis, wala namang ebidensya.
1: Correct.
0: Kaya tayo ay sumusuporta dito sa prosesong ito because we want to let the people know, no? Na labi na kita sa Mindanao,
1: sa Mindanao. No?
0: Makasabot yun na kung unsay proseso nga gitawag nila nga impeachment because para kini sa atong tanan, no?
1: Pero so,
0: I think ang what is important ay may trial ngayon at nakikita ng taong bayan ang paglalatag ng ebidensya. Ganun din naman ang defense, no, sa kanilang pagko-cross-examine sa mga ebidensya.
1: Of course, aside from being from Mindanao and you can communicate more siguro better than other spokesperson, mas maka-explain ka sa mga taga Mindanao what distinct role you play sa mga spokesperson that others could not.
0: Okay, I don't want to say nga usani ka nang ako'y kinta direk, ako'y head sa ila, no? We are all equal, no?
1: Yeah.
0: Ako ra may dili incumbent diya sa among grupo.
1: Mm-hmm.
0: But, no, pero
1: ikaw pinakamaas diha.
0: may kuan ka because tingali, because of my experience, no? Siguro that's the reason apod nga ila kong gikuha so that I can share whatever I can share aron makatabang sa pagpasabot sa katawhan o syempre makatabang pod sa pag-explain, no,
1: mm-hmm.
0: sa nga prosesong gitawag nato na impeachment.
1: Mm-hmm. Palaluman nato ang pagpasabot kung nahuman na ang presentation sa prosecution with regards Article 4. How do you assess the presentation of the prosecution kung asa ka tong atong nakita nga strongest point na ato nga naipaabot dito sa impeachment court?
0: Okay, atong sa first article, katong Article 4, which is grave threats,
1: mm-hmm.
0: no? Grave threats committed by the Vice President, which constitutes, no, kanang gitawag na betrayal of public trust and the culpable violation of the constitution. So may pasabot ana. 'Di ba ang atong Vice Presidente inigdaog niya sa katong miagi nga eleksyon, 'di ba, nanumpa sila tanan, no? Ang ilang out of office, ilang gisumpaan nga sila mutuman sa mga provision sa atong balaod, sila pod mutuman sa tanan sa atong
1: constitution.
0: Mm-hmm. Mutuman po sila, no, sa pagserbisyo sa katawhan o pagdepensa sa katawhan. Now, the grave threats was committed, no? Nag-hire siya o usa ka killer, matod pa ni Vice President, nga nag-hire ko killer, nga ang akong instructions, kung mapatay ko, patyon po, no, patyon ni mo sila.

0: silang tulo, no? So these are all already a violation of the law.
1: Mm-hmm.
0: Na kung this is a violation of the revised penal code, kung doon ay violation of revised penal code sa ato pa, doon ay violation sa atong constitution ang usa ka vice presidente.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Therefore tungod kay naka-violate siya, nakalapas siya sa balaod, therefore adunay mekanismo nga tagaan siya higayon nga makadepensa sa iyang kaugalingon, or mekanismo na diin pwede siya i-penalize.
1: Mm-hmm.
0: Walay mapreso diri sa impeachment process. Ang mahitabo lang diri sa impeachment, matangtang sa pwesto.
1: Yeah.
0: Ang usa ka opisyal na impeachable.
1: Mm-hmm. Pero ingon na niyo mga dang ginaingon sa pika sa Kampo Kong, no? Kining threat ko nun ni VP Sara is a conditional threat. Unya, si VP Sara nagaingon na how can I be charged of a crime when I would already be in the graveyard.
0: The crime committed is the threat, no?
1: Yeah.
0: A threat is a threat, no?
1: Mm-hmm.
0: And the revised penal code penalizes someone nga dunay pag-threat o pagbanta, no, sa mga tao.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man na pwede. Pwede ba na mag kung inig atubang nimo sa mga tao, moingon kang, "Oy, Pedro, patyunta ka, kung di ka mamayad sa imong utang." Dili man na pwede, kawal man na. Ang ginadili sa atong mga balao. That is why, ang ebidensya, nakita na to, the video, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa video, wala po kinideny, no, sa defense panel. In fact, gi-admit nila na tinuod, authentic ka na nga video.
1: Mm-hmm.
0: Ikaduha, wala po sila mo deny na ang nasa video na nagsulti ng mga pagbahad sa mga tao,
1: Si Vice President.
0: Vice President. Mm-hmm. So wala po nila gi-deny. So that makes it a very, very strong evidence.
1: Mm-hmm. But ginaingon sa mga DDS kung the prosecution has yet to prove nga indeed na agigi kontrata si VP Sara nga mupatay sa presidente og duha pa ka mga tao.
0: Sa impeachment, dili namang kinahanglan na i-prove pa kung naasay kontrata.
1: Mm.
0: Ang kinahanglan lang i-prove kung doon na ba'y threat,
1: mm-hmm,
0: o doon na ba'y pagbahad na iyang gihimo. So, mm-hmm, klaro man kayo sa video, di ba?
1: Mm-hmm. Og ang maong threat, maoy basihan nga murag ka ng mawalad og pagsalig ang katawan sa iya. Iyaha, inga na ba siya kong ang inyong...
0: Yes, ang tawag ana is betrayal of public trust.
1: Mm-hmm.
0: Imong gitalikdan ang imong sinumpaan nga tungkulin, no, sa mga supporters nga nag-support kanimo.
1: Mm-hmm. Aha. Second kong nagsugod na ang presentation sa Article 1, no? Ni adtong niaging when was that? Tuesday. And
0: yes,
1: na present na ang duha ka bank managers. But ang ginaingon sa mga DDS nga wala may krimen nga nahitabo. Tinuod na ay withdrawal sa bangko og dinagko nga cash pero dili man to illegal. Unsay imuhang reaction ni ani?
0: Okay, tinuod wa man ta mag-ingon na kanang gi-withdraw nga kwarta is illegal, no? Because dunay cheque. Naay authority kanang nag-withdraw ang payee.
1: Mm-hmm.
0: Under the law, under sa atong balaod, ang maka-withdraw na ingana kadako ng mga kwarta kanang mga opisyal sa gobyerno na may SDO, kanang gitawag na Special Disbursement Officer.
1: Mm-hmm. So, and in this case, ang SDO is murag na ay duha to ka, no?
0: Duha. One... Sa Office of the Vice President, I think it's Mr. Fajarda. And sa OV, sa DepEd, I think it's sa pangalan, nakalimut sa pangalan, pero
1: kalimut po ka, but yeah, naiduha ka tao.
0: Oh, so klaro kayo nga kining kwarta nga gikan gyud sa National Treasury kay kamana, mm-hmm, sa gobyerno. So that is the first point na gi-establish, no, sa prosecution kanang gipresentar nila ang duha ka bank managers. In fact, unsay komentaryo sa manager.
1: Mm-hmm.
0: Ang withdrawal is unusual.
1: Unusual. Mm-hmm.
0: And sa ilang karera sa bangko for 30 years, wala pa gyud sila ka experience na ingana kadako nga withdrawal.
1: Mm-hmm.
0: Second, ang gi-withdraw na kwarta, nag-encash sila ng check. Normally, ang ahensya sa atong gobyerno, basta may transaksyon, is a check transaction, no? Dili man na encashment. Sa ato pa, no? Dili ka ng cheque, dalhon ni mo sa banko, i-encash ni mo, taguan ni mo ang cash, dili nga na. Kaya usually, the government agency mag-issue ng cheque in favor.
1: Sa payee.
0: Of someone. Sa payee, di ba? So, kini, first time, nakita nila na na-issue sa mga SDO, gi-encash sa mga SDO, o niya, pag-encash, gibutang lang sa bag. So, mao nang biggest question. Now, so, walay problema sa whether the money transacted is illegal. Ang what is being questioned is asa man ninyong gidala kana nga kwarta. Unsa may inyong gibuhat ana nga kwarta.
1: Pero wala pa nakaabot niya ang prosecution na Kong, di ba?
0: Wala pa.
1: So ang purpose, klaruhan lang na to Kong ha, sorry. Unsa gyud purpose sa prosecution sa pagpresent niya ning duha ka manager sa land bank?
0: Well, number one, to prove na may kwarta gikan sa gobyerno. Because kini na mga manager, sila yung nag-facilitate, nag-process, nagpa-withdraw. So, prove na may kwarta. Dili kini marites ra or dili kini kung chismis ra nga may kwarta nga gigamit ang vice president, no? Because the bank certified na dunay bank, dunay kwarta. So that is the first point na gi-establish atong prosecution.
1: And so, katuloy ginaingon, what is, where is this going? Kay, murag ang ginaingon mangon sa mga DDS nga, oy, awa man to yung problema, kay bisag kisa tanang government institutions, nag-withdraw man og dinagko, unya, dili man to illegal, but, upon establishing, na-establish na nga aduna gi kwarta nga gikan sa treasury nga gi-withdraw nila, where is this going? Asa ni paingon unsaon na to pag prove? Of course, wala pa man kinsa ang sunod nga mga witnesses o how will the testimonies go?
0: Okay, the next witness na to will tell us, no? Muingon sila kung asa gipa gidala ang kwarta, asa ni paingon ng mga kwarta ha. O sila ba nituman sa rules o sa proseso sa pag-liquidate kining mga kwarta. So that is the next witness. I will not disclose kung unsay ilang proseso nga ilang i-report sa impeachment court kay this is part of the strategy ng prosecution. Kaya pero, dili po makabantay ang defense.
1: Pero dili man ka-subject sa sub judice, Kong, no?
0: Dili. Ako okay lang ko. Makasulti ko. Unya, except for legal strategies na among na hisgutan na planuhan nga among likayan nga dili kini ma-discuss bisag sa asa nga forum
1: para to safeguard pod ang inyong strategy.
0: Yes, correct.
1: But how confident are you? I mean with what was proven there is a duha ka bangka manager sa how confident ang prosecution nga you are along the line of success.
0: Well, the first article, no, wala gyud nila ma-dispute, wala nila ma-impeach ang witnesses o ang evidence. Sa ato pa medyo kusog-kusog, no, ang presentation sa first article. Karon sa second article nagtuumi nga mas kusog ang among mga ebidensya nga ipakita sa atong trial pag-abot sa panahon na manggawas kining among mga witnesses. But of course, at the end of the day, Romy, among isalig tanan, no, sa atong mga senator judges kung unsay ilang evaluation sa mga evidence, kung sila nagtuo nga bugat ang evidence against, so ilan ang katungod, no? Kay that is going to be their decision pag-abot sa panahon.
1: But how will you, na-mention naman yun din mo, nga-gisalig yun yun sa senator judges, which I believe a manifestation nga grabe yun ang inyong pagsalig sa senator judges despite the stories of PIA, splicing, o uban pa, kahit no, sa... despite this, nagapadayon gihapon ka mo, nga kusog ang inyong pagsalig diha sa impeachment court.
0: Yes, kay remember ang mga Senate judges can express any opinion, no? Kabahin sa ilang politika. Pero dili sila pwede mo express sa ilang opinion kabahin sa trial. Kaya kung magpakita sila ng ila biases, they will be violating ang mismong ilang rules, no, sa impeachment court. But, dapat impartial ang ato mga senator judges, mm-hmm, ug dili sila magpakita, no, ng ilang mga biases kung asa dapat sila mo pabor.
1: But aren't some of them showing their biases?
0: Well, may video nga splice video allegedly, no, being posted by one of the senator judges, si Senator Pia Cayetano. There's another one na murag gipostpod ni Senator Robin, no. Kami of course we condemn, no. Dili mi mo sugot na ingana ang atong mga senator judges na basta-basta na lamang sila mapahayag sa ilang opinion kabahin sa impeachment. Pero we still respect the impeachment court kung unsaon nila pagdisiplina sa ilang mga membro.
1: Mm-hmm. Aduna day usa ka suggestion nga I think nag-emanate ni kay Senator Bam Aquino, because kasinabot naman ang both prosecution of defense nga ang process will be kining prosecution will present Article 4, Article 1, and the rest. And after sa presentation sa prosecution, that will be the time sa defense. But there was naputol. Aha. I-try na to og naputol, no? Sige. sige. Let's try to... I-try na itong re-establish ang contact.
0: Hello?
1: Hello, Kong. Sorry, naputol.
0: Yeah, naputol.
1: Yeah. I was asking, nag-intervene yata si Senator Bam Aquino na usbon katong proseso nga mag-present sa ang prosecution ug one article, and after that, the defense will present its own on the same article. Murag wala yata nang gi-approve kay ang among nadunggan gibabagan kini sa defense.
0: Well, yes, okay, matud palagi sa defense panel na nagkasinabot naman ta sa trial, sa pre-trial conference. So that's why dili na nato usbo ng atong rules in the middle of the game, ato pa nila, no? So that's why ang amo lamang muhangyo gyapon mi sa impeachment court, no, through the presiding officer, basin unya pwede nila makonsider. Okay, the only objective is para klaro ang presentation sa evidence ng prosecution, and then i-counter dayon sa
1: matubag
0: presentation
1: dayon
0: of evidence ng defense, so that ang tao, dali ra pud makasabot, di ba? Lison man pud nga ato humnon tanan article kunya sa prosecution, and then later on
1: balikan na pud. Nalimtan na.
0: Defense. So, kung abtan kini na mga pila ka months, base makalimtan na sa atong mga kaigsuonan. So, mga atong plano gyud nga miuyon mi sa suggestion ni Senator Bam, og maupo na nga mong hangyo sa impeachment court na kung pwede, i-alternate na to ang presentation of evidence per article.
1: Mm-hmm. Murag maupo na ang gusto sa kadaghanan na kung kay nga, no, mura og bakikaw, manggod nga, gihuman na natong upat ka-article, tapos balikan na po na to ang una nga gi-present, nalimtan na sa mga tao.
0: Correct.
1: So, kana.
0: That's why dapat makonsider unta na ato mga senator judges na inganaon ang atong sistema, kay this is for the benefit of our people and the benefit of our senator judges too.
1: Mm-hmm. But isn't this supposed to be a decision ng impeachment court?
0: Yes. Oh, this will be the decision of the impeachment court upon the approval of the majority of its members, no? So that's why kung kini
1: i-push,
0: i-present, no?
1: Mm.
0: O i-propose ni Senator Bum sa iyang mga kauban diha sa impeachment court, basin makonsider if they get the majority vote.
1: Mm-hmm. The next kayo pasabi na sa prosecution kung ay ang mga taga Commission on Audit. And dito pa lang sa Quadcom hearing kaniadto, aduna na may mga initial testimonies ng Commission on Audit, aduna yung mga disallowances. So, this time, what will be the posibleng okay testimony sa Commission on Audit?
0: Okay, Niban, may preview na kita sa nahitabo sa Committee on Justice, sa Quad Committee, no? Pag-hearing. Naklaro na dito nga may mga basis, no, to say nga doon ay mga misappropriation or illegal disbursements of confidential funds. Pero wala pa nato mahisguti dito kung sa'y proseso pag-determine whether illegal or legal. Number one. Number two, wala pa po nato mahisgutan dito sa hearing kung ang confidential ba, ang confidential fund ba
1: maubang
0: maubang fund na gigamit for what purpose, and kung unsay report nakuha nato, because we're buying intelligence, di ba, mao nang konsepto ana ng intelligence fund. Correct. So all this wala kini ma liquidate og sakto, that's why we are questioning.
1: Mga katinig, mo ito ang tingog sa tigpamaba spokesperson sa yung prosecution team sa impeachment proceedings against the Vice President. Napatay mo ano to, but
2: so from Mindanao gyud mismo dos, no?
1: Bisaya gyud.
2: Bisaya, mas dali masabtan.
1: Naningkamot gyud siya nga mapasabot og maayo sa katawhan ang mga panghitabo. Anyway, wala gyud tayo oras.
2: Yes, lampas na ta o pipila ka minuto. Mapadayunon kamong ginaawhag nga pakiguban sa ato ang sibianan o sa ato ang tinig ng bayan. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Tinig 2, Romy Lusa, naging undagang salamat sa iyong pakiguban ka na mo uga ng hinaot. Unta sa taning higayon, mag-uban-uban kita. Diri sa ato ang programang Tinig ng Mayan. Ayaw ka maghawa, kay musunod dayon ang ato ang alas 7 balita. Kauban si Kaloy Rosario.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
6: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
8: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
7: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
9: Itama po niyo mga orasan, oras ganap ng alas 7:08 na.
7: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
9: Isang magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Biyernes, huling araw sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM, Pangil Bay, Misamis Occidental. At 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita. Kinilala ang bayan ng Katiel sa 2026 sa DOH Regional Sandugo Awards. Headline. Serbisyo karaban ng Katiel ng iba't ibang serbisyo sa barangay Maganda, Taraguna. Headline. Samantala, lumikas ang maraming bilang ng pamilya sa barangay Estado Matalam, Cotabato matapos ang naganap na pananambang nito nagdaang araw na kinasawi ng isang magsasakat pagkakasugat ng isa pa. Headline. Dalawang pulis sugatan sa banggaan ng isang motorsiklo at truck sa Kabakan, Cotabato. Headline. Padre de Pamilya, nagtutulak pa rin ang pinagbabawal na droga sa kabila ng ito ay ilang beses nang nakulong. Muling naaresto ng mga otoridad sa Kidapawan City. Headline. Samantala, illegal na droga din ang dahilan ng pagkaresto ng isa pang padre de pamilya sa Matalam, Cotabato. Headline. Tatlong individual nadakip naman sa kinasanga Comelec checkpoint sa Maguindanao del Sur dahil din sa illegal na droga. Headline. At samantala, sugatan naman ng isang motorista matapos sa masangkot sa vehicular accident ang sinasakyang motorsiklo at isa pang sasakyan sa Esperanza Sultan Kudarat. Headline. Sa balita naman sa Pangil Bay sa Misamis Occidental, abangan ang detalye ng mga balita kaugnay. Isang driver din ang naaresto dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa isang checkpoint operation sa Lanao del Norte. Headline. Samantala, detalye po ng mga balita susunod na.
10: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
13: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kat pagpanganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
12: Unya, unsa imong gibuhat?
13: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhay no manguhit naman mo.
14: Pero pag take og ganado,
13: nah, nintapad naman po. Abing, parang naman mam.
12: O, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahaybaloan po ninyo, sulay eh. Ay kalimti ha, ganado.
7: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
11: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mo ay pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang serpentina plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.
15: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
9: Alas 7:13 ng oras og ata ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Kabakan, Cotabato, dalawang mga pulis ang nasugatan matapos na masangkot sa vehicular accident sa bahagi naman ng Kabakan Terminal Complex sa National Highway, Barangay Cayaga, alas 9 pasado kagabi. Nakilala ang naturang mga biktima na sina Police Staff Sergeant ang naturang mga biktima ay parihong may rangkong police staff sergeant na membro ng amlang PNP. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na habang magkaangkas sa mga ito sakay ng motorsiklo at nasangkot sa vehicular accident ng nabangga ng isang Isuzu truck napatungo noon ang Davao City mula sa Cotabato City. Dahil sa naturang insidente, parehong nagtamo ng sugat ang dalawang mga pulis sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan at isinugod sa ospital na nasa kasalukuyan ng kustudya ng Kabakan PNP ang driver naman ng truck na nasangkot sa naturang insidente. Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ang isang padre ni pamilya na matagal nang labas-pasok dahil sa pagkakasangkot ito sa pagbebenta ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang operasyon sa Kidapawan City. Aabot sa 350,000 pesos na halaga ng shabuan na kumpiska sa kanya ng pinagsanib-puwersa ng City PNP, Regional Police Drug Enforcement Unit 12 at ang Philippine Drug Enforcement Agency. Ang naturang suspect na si alias Ryan, 50 years old, ay naaresto ng mga otoridad sa Barangay Singaw sa Kidapawan City. Giit niya, hindi daw siya nagtutulak ng ipinagbabawal na droga, gumagamit lamang daw siya. Ang naturang suspect na residente ng Puroka Apple, Barangay Singaw, ayan na sampahan naman ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Noong 2005 ay nakulong din ito dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Samantala, sa Matalam, Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang isa pang ama na nagtutulak din ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation. Ikinasang search warrant operation sa Barangay Poblasyon Matalam alas 7:15 kahapon ng umaga na nagresulta sa pagka-aresto ng naturang suspect na si alias McCoy na naharap na ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Maliban dito ay sasampahan din ang kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act matapos na kuhanan hindi lamang ng shabu bagkus pati ng baril. Ang naturang suspect ay nakapitaman sa detention facility ng Matalam PNP. Lumikas naman ang maraming bilang ng mga residente ng Barangay Estado Matalang Cotabato dahil sa takot. Dulot ng naganap na pananambang sa mga magsasaka na ikinasawi ng isang magsasaka at ikinasugat ng isa pa nitong nagdaang araw. Kahapon si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ay personal na binisita ang Barangay San Roque kung saan naroon ang mga naapektuhang mga pamilya. Kasama ng gobernadora si 602nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ricky Bunayog at Cotabato Provincial Police Office Director Colonel Ramil Hohilia kung saan inalam nito ang kalagayan ng naturang mga pamilya. Nagpaabot din ng ayuda ang DSWD at ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga naapektuhang mga pamilya. Matatandaan na ang naturang mga pamilya ay lumikas dahil sa matagal ng problema sa alitan sa lupa. Alas 7:18 oras sa Bagumbayan, Sultan Kudarat Province. Sugatan naman isang lalaki matapos ito ipagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga suspect habang nasa kanyang sakahan sa Barangay Kapayan. Kahapon ng umaga, ang biktimang nakilala nga si alias Ryan, 40 years old, residente ng Purok Pagkakaisa, nabatida sa investigasyon ng mga otoridad na bigla lamang pinaputukan ng dalawang beses ang naturang biktima ng hindi pa nakikilala mga suspect. Dahil ano pa nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo at iba pang parte ng kanyang katawan. Agad namang tumakas sa mga salarin, subalit nang rumisponde ang mga otoridad. Nabigyo silang maaresto ang mga ito. Ang mga BIPAT member at ang EFP ay inalerto na rin sa naturang lugar samantala nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Alas 7:19 na balita mula naman sa Talayan, Maguindanao del Sur. Tatlong mga sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naaresto sa isang checkpoint operation ng COMELEC sa Barangay Poblasyon Talayan, Maguindanao del Sur alas 7 kagabi. Ang natura mga suspect na sina alias Muad, 18 years old, alias Murad, 20 years old, at isang alias Suud, 21 years old, na paong mga residente ng Barangay Pusao, Sarip Saiduna, Mustafa, Maguindanao del Sur. Dumaan ang natura mga suspect sakay ng motorsiklo sa isang checkpoint. Nang ito'y sitahin ng mga otoridad, dito nakuha sa kanila ang ilang gramo ng shabu. Kaya't naharap ngayon ang natura mga tatlong individual sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Balita mula naman sa Esperanza, Sultan Kudarat, sukatan naman ng isang motorista na senior citizen na matapos masangkot sa vehicular accident sa National Highway ng Barangay Laginding, Esperanza, Sultan Kudarat, kahapon alas 7 ng umaga. Ang biktimang si Rego, residente ng Purok Pag-asa, Barangay Salabaca, Esperanza, Sultan Kudarat, ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon na sa ulat, kapwa bumibiyahe patungong Esperanza ang naturang biktima sakay ng kanyang motorsiklo at pagsapit nito sa bahagi ng Balutan, Barangay Lagindingan, nang naganap ang naturang banggaan ng dalawang sasakyan. Parehong nagtamo ng sugat ang motorcycle rider na si Rigo at isa pang driver na 52 anyos na si alias Dem. Parehong ginagamot ngayon sa ospital ang naturang mga biktima. Sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, naaresto naman ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Balita mula kay Renz Sumalinog.
14: Pan sa kapulisan ng usa ka 44 anyos nga lalaki, human kini nakuhaan og duha ka sachet nga giduhoang shabu didto sa gipahigayong checkpoint operation sa Dakbayan sa Ozamisa. Ang suspek nga atong tawgon na ila sa alias nga Jerry, residente sa Barangay Labo, Aloran, Misamis Occidental. Nagbiyahe matud pa paingon sa Ozami City ang suspect sa di nakaabot kini sa checkpoint. Sumala pa sa initial nga impormasyon na matikdan na ang mga pulisa nga daw nataranta ang suspect o misulay pa unta kini pagdikay sa checkpoint. Tungod niini, gilayon siyang gipahunong sa mga otoridad aron susihon ang iyang mga dokumento o sakyanan. Ato sa inspeksyon, nakitaan sa mga pulisa ang duha ka putos nga dunay sulod nga gidudahang shabu nga giingong nakaipit lamang sa iyahang mga gamit. Sa pagkaroon, anaana sa kustodiya sa Osami City Police Station ang suspiga samtang paripadayon usap ang pag-imbestiga o giandam na ang tukbang kaso ipasaka batok sa maong dinakpan. Nagpahinumdum usab ang kapulisan sa publiko nga magpadayon ang ilang checkpoint operation isip kabahin sa kampanya batok sa illegal nga druga o guban pang mga kriminalidad aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya para nang nanabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung gumay baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitisingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay maragugnaw. Huwag ko'y tulungan tambalan na ko akong kamot mo. Minoy na ayo.
0: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
5: Ang kuang yun ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kay yun. Wala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurat lang ko atog tulog ka bak. Walang gimintay na lang po na ako, sir. Eh.
4: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Oras ganap ng alas 7:25 na, dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Mula naman kay Jam sa Palma Hill.
7: Kinilala ang pamahalaang bayan ng Katiil bilang Category 1 Sandugo Awardee sa 2026 DOH Regional Sandugo Awards na ginanap kahapon sa Davao City. Isinagawa ang pagkilala sa ilalim ng temang Dugo ng Bayan, Dangal ng Sambayan bilang parangal sa mga lokal na pamahalaan at katuwang na institusyon na may natatanging ambag sa National Voluntary Blood Services Program. Pinarangalan din ang Barangay Maglahos bilang Category 1 Awardee bilang kinilala ang Barangay Abehod at Barangay Mainit bilang Category 2 Awardees. Nakatanggap din ng Category 4 Award ang Davao Oriental State University dahil sa patuloy nitong pakikipagtulungan sa pagsusulong ng voluntaryong pagdodonate ng dugo. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang mga parangal ay patunay ng sama-samang pagsisikap ng bayan ng Katiil at ng mga katuwang nitong institusyon sa pagpapalakas ng voluntaryong blood donation upang matiyak ang ligtas at sapat na supply ng dugo para sa komunidad. Samantala, matagumpay na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Tarragona ang serbisyo caravan sa Barangay Maganda kahapon sa pangunguna ni Mayor Art Benji Kakabulaong bilang bahagi ng pagpapalapit ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Sinimulan ang programa sa isang tree planting activity na sinunda ng pamamahagi ng tsinela sa mga mag-aaral at guro ng Maganda Elementary School. Isinagawa rin ang turnover ng mga programang pangkabuhayan para sa mga magsasaka at kababaihan kasama ang paghahatid ng iba't ibang serbisyo mula sa mga lokal at pambansang ahensya ng pamahalaan. Ipinakita rin ng serbisyo caravan ang patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na isulong ang isang mas moderno, inklusibo at progresibong Tarragona sa pamamagitan ng serbisyong direktang inilalapit sa komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
6: Ginap ng alas 7:27 ng oras, balita mula naman sa Panguil Bay, Misamis sa Occidental na pinaigting pa ng lokal na pamahalaan ng Osamis City ang kampanya laban sa dengue. Dahil dito ay pinagpapatuloy ng City Health Office ang pamimigay ng mosquito nets na makakatulong para maiwasan ang mga residente na makagat ng lamok na may dala ng dengue at iba pang mga karamdaman. Sa Barangay Lipusong at Barangay Kapukaw, sila na mahagi ng tulong Ayon kay Dengue Prevention and Control Program Coordinator Patrocinio Jr. Patrocinio Parami Jr. na ipagpapatuloy nila ang kampanya laban sa dengue sa pamamagitan naman ng pagbigay ng mosquito net sa ilang mga residente. Nananawagan din ito sa mga residente na ugaliin ang paglinis ng kanilang kapaligiran, sirain ang mga pinamumugaran ng mga lamok upang maiwasan ang naturang karamdaman. Naghayag naman ang kanyang buong suporta si Osamis City Mayor Sam Norman Gupuentes sa kampanya laban sa dengue. Samantala, sa lalawigan naman ng Cotabato, dala ang pag-asang mabigyan ng ginawa ang komunidad na dating apektado ng insurhensiya. Tinungo naman ng mga kinatawan ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng barangay Kanibong sa bayan ng Tulunan, Cotabato. Layo nitong ipatupad ang serbisyong totoo karaban kahapon na naisakatuparan sa tanggapan naman ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza bilang pagtalima sa EO70 o Whole of Nation Approach na may hangaring maghatid ng programang pangkaunlaran sa naturang pamamayan. Nasa 1,270 mga residente ang nabahagi na ng malawak na serbisyo gaya ng libreng medical dental services, vitamin supplementation para sa mga senior citizen, free ultrasound for pregnant women, complimentary food pack sa Operation Tuli, legal services, land tenure services program, agrarian reform, beneficiaries development and sustainability program, agrarian justice delivery program, pagproseso ng birth record registration, verification at request for authenticated copy of birth, death, marriage, sinumar, profiling para sa test scholarship at free haircut. Kaya din ang distribution ng buntis kit, 5 kilong rice bilang relief assistance, sa forest and fruit tree planting materials, assorted vegetable seeds. Idinaos din ang pagsasanay para sa DRRM basic life support and first aid at basic skills, pati ang orientation para sa co-op organization at rehabilitation, repair and ng existing barangay roads na isinusulong ang pangseguridad sa komunidad. Nakibahagi sa naturang aktividad ang iba't ibang mga tanggapan na civil society organization, mga tanggapan ng pamahalaan, pulisya at militar at iba pang tanggapan ng gobyerno. 7:31 na ang oras, samantala

Upang ilarawan ang sitwasyon ng gun violence sa Pilipinas, inihayag ni Vice President Sara Duterte na maaring umupa ng isang gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos. Sa kanyang pagsasalita sa kanyang mga supporter sa The Hague, Netherlands, sinabi ng Vice Presidente na ang implementasyon ng isang programa ng gobyerno, masama man ito o mabuti, ay hindi matatawag na isang crime against humanity. Ayon na sa kanyang krimen, ang binibintang ng International Criminal Court na ginawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mamamayang Pilipino, idinagdag pa niya na hindi pa napapatunayan ng ICC ang lahat ng nakalistang biktima sa kaso na napatay dahil sa drug war at giniit na karaniwan ang karahasang may kinalaman sa baril sa Pilipinas. Tinanong pa ni Duterte kung paano ang lahat ng listed victims at complaints ay di umano'y mga biktima ng drug war, gayong pwede namang meron din sa kanilang biktima ang crime of passion, murder, dahil sa third party sa isang relasyon o isang plain hold up.

Itinutulak ngayon ni Paranaque Second District Representative Brian Yamsuan ang House Bill 7868 na naglalayong bumuo ng pangmatagalang plano para matugunan ang kakulangan ng aklat sa mga pampublikong paaralan at matiyak ang mga learning materials ay napapanahon at angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng panukala, magkatuwang nabubuo ang Department of Education at National Book Development Board ng National Textbook and Learning Resources Plan na magtatakda ng mga polisiya upang matiyak ang sapat na supply ng mga aklat at regular na proseso ng mga ito kada 5 taon. Iminungkahi din ito ang pagpapalawak ng pag-imprinta ng mga aklat sa regional level kung posible upang mapalakas ang produksyon sa Visayas at Mindanao. Nakapaloob din sa panukala ang unti-unting paglilipat sa private sector ng paglalathala at subs o distribution ng mga aklat sa loob ng 3 taon habang babantayan ito ng National Book Development Board. Kasama rin sa panukala ang pagkilala sa electronic publication bilang mga aklat, pagbuo ng mga materyales para sa mga mag-aaral na may kapansanan at pagtatatag ng textbook review committee upang tiyakin ang kalidad na magiging angkop ang mga aklat na gagamitin sa mga pampublikong paaralan. Sa pinakahuling balita ng pambansa,

Ibinahagi ng isang non-profit organization na Ilaw Pilipinas ang kanilang pangamba na posibleng epekto ng pagtanggal sa systems loss charges ng bayarin sa kuryente. Ayon kay Agnes Bing Garcia, National Convener ng Ilaw Pilipinas, maaaring makaapekto ito sa ilang electric cooperatives. Magiging problema niya ito sa mga maliliit na electric cooperatives sapagkat sila umano ang sasalo sa pagbabayad ng systems loss. Pagamat maganda at ikinatuwa ng karamihan ng bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, ito'y magdudulot naman ng malaking epekto para sa mga mamamayan. Pinangangambahan din na ang posibilidad na sa pagkakatanggal ng systems lost charges ay ililipat o idadagdag ang bayarin sa ibang paraan. Posible kasing matanggal ito ng ngunit ipapasa lamang muli sa mga consumer ang pagbabayad ng inalis na bayarin sa singil sa kuryente. Sa kanyang naging talumpati sa kanyang sona, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na sisingilin ang mga consumer ng systems loss na binabayaran buwan-buwan na mga ito sa mga electric cooperative. Pero ayon sa mga malalaking energy distributor, malaking kalugyan din ito sa kanila at posibleng ikababagsak ng kanilang operasyon. Hindi naman binanggit ni PBBM kung sino ang magbabayad ng systems lost sa mga electric companies. Alas 7:37 na ang oras. Samantala, balita naman sa Ibayong Dagat.

Humingi naman ng tulong ang mga otoridad sa Ceuta sa pamahalaan ng Spain na matapos ang pagdagsa ng libu-libo mga migrants sa maliit na Spanish territory na nasa hilagang bahagi ng Africa. Nabatid na hiniling ng Madrid ang magdeklara ng national emergency at magpadala ng mga sundalo upang mapalakas ang seguridad sa border. Makikita sa kumakalat na mga video na nakuha sa Tarajal Beach, makikita ang daan-daan ng mga migrants na karamihan ay mga Moroccan ang tumawid sa breakwater at tumakbo sa dalampasigan at mga kalsada para makapasok sa teritoryo ng Spain. Karamihan sa mga ito ay gustong pumunta ng Spain ay may mga kabataang mga lalaki, kababaihan at mga bata kasama ang kanikanila mga pamilya. Ayon naman sa regional government ng naturang lugar, kinakailangan ng dagdag na puwersa ng mga pulis at militar para mapanatili ang seguridad ng kanilang bansa na naring inihayag ng Vivas ng mga migrants sa reception center sa naturang lugar. Ay daan-daan ang mga migrant ang napipilitang matulog sa kalsada. Matatandaan noong pang 2021, mahigit 8,000 mga migrants ang nakapasok sa Ceuta at sa loob lamang ng 2 araw sa isa sa pinakamalaking border crisis sa pagitan ng Spain at ng Morocco. Sa balitang pang-ekonomiya. Nagalabas ng kautusan ng Pasig City Regional Trial Court ng status quo anti-order na nagsususpindi sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag na daily minimum wage sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Sa 2 pahin ng kautusan na may petsang Hulyo 24, 2026 at isinapubliko nitong Hulyo 30, bahagyang pinagbigyan ni Pasig RTC Executive Judge Archili Balawitan ang petisyong inihain ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Kinumpirma naman ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino ang naturang ikinalulungkot na pahayag na iginagalang naman nila at susundin ng korte. Nabatid na ang kautosan ng korte na nauna pa bago maglabas ang Department of Labor and Employment ng kautosan ng Hulyo 25, unang araw ng pagpapatupad ng first tranche ng bagong minimum wage hike sa 85 pesos sa daily minimum wage sa National Capital Region. Bago nito ay nasa 695 pesos na ang wage rate kada araw sa NCR. Samantala nakabitin pa umano ang petisyon for TRO dahil hindi pa ito na irarapol. Sa kabilang banda, umabot na sa 19.7 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ito na ang pinakamalaking utang na naitala ng Pilipinas sa panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

Muli namang ipinakilala ni Alex Ayala ang pusong Pinoy na palaban. Bumalikwas si Alex mula sa 1-5 na pagkalubog sa second set para kumpletuhin ang 6-2, 7-6, 7-1. Pag si Baka kay defending champion Leila Fernandez sa second round, papasok naman sa quarterfinals ng Mubadala City DC Open sa Washington, USA. Ito rin ang ginawa ng Pinay Tennis sa sensation sa kanyang naunang 4-6, 6-4, 6-1. Pagpapatalsik kay 2024 Olympic Games sa champion Sheng Quinwen ng China sa first round. Mula sa 1-5 na pagkaiwan sa second set ay unti-unting nakabango ng 21 anyos na si Alex patungo naman sa pag-agaw sa 6-5 na bintahe. Nakatabla ang world number 2.

0: Kodermituva. Tinalo na ni Alex si Svitolina sa Berlin Open quarterfinals sa score na 6-3, 6-4. At sumanyo ka po na paghatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Biyernes, huling araw sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina James Palmahil at Renz Sumalinog, Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukid noon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Papa manggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon sa sigya mga lutahan. Dayon, nag-uol na jubing kasi yung kuwan itambal siya kay naghanap yung mga tambal ginom ba. Iwang nagod, yung iubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, ka ng karuha siya kaadlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po doon ganyang Yaki Oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Antuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, antuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: MDS, Madam Dulia Sultan. Sino si Madam Dulia Sultan? Kilalanin natin si Dulia Sultan, kandidato bilang kinatawan ng pangalawang distrito sa SGA Barm para sa parlamento ng Bangsamoro. Si Dulia Sultan, na kilala rin bilang Madam D, ay kasalukuyang punong barangay ng Nunguan, Maliligaw, SGA Barm. Noong sakupan ng probinsya ng Cotabato, si Dulia Sultan ay naging pangulo ng Liga ng mga Barangay sa probinsya at maging Sir Region 12. Si Dulia Sultan ay isang licensed professional teacher, Doctor of Philosophy at Doctor of Public Administration. Dahil sa kanyang hindi matatawarang serbisyo na may puso at malasakit sa lahat, si Madam Dulia Sultan ay tumanggap ng parangal bilang Philippines Woman of Compassion at kinilala bilang bayaning Pilipino. Iboto! Number 5, Sultan! Sultan! Madam D for Parliament, District 2, SGA Barm. This political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
6: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
7: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila

0: ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tin Smith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tin Smith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi ginamintain ako. So, moto ang resulta. Napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na anahidad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nangisog na damit niya. Yan karon na tingala man siya nga pre, rapid ka ng gone ba, kadlawon ba kay pagkakaadlawon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo yung mukha mag-relax ka relax ni ko ya ko ba mo halos di naman mapalong pre
6: unsa gi patay ko sa iya
5: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marinimo pre
7: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.